sebe futhi uyaphila umqalo lokuhlula amazenzo ya ngikhona futhi ngila emolweni futhi mjwala bengicela ungidlalele ingoma futhi kamjolisi lapho khona ethi njengoba ngihambile ngisemazweni ngicela wazi ngiyakuthanda ngani.

kodwa ukhona okufunayo, ukhona okuthandayo. Loyo uNkulunkulu. uJesu uyakuthanda. Bengakudela abantu, kodwa yena akasoze akudela. Atho hlabela ungeka kudele. Atho munyo hlabela athi ngimbona lapha kimi ehlanze yami inhliziyo. Ayikhethe mnandi njengokukhuluma noma uhambe. Uhamba uyitestimony ubufakazi wena. Ukhuluma ngezinto ombonile uNkulunkulu ezenza kuwe. Nami ngingomunye wabantu othi mayibheke emuva bese ngimangala ngithi Nkosi ngiyamangala. Ukuthi kwenzeke kanjani? Ukuthi namanje kube ukuthi ngisaphila. Uma ngingabali ibusiso zakho Nkosi kungashona ilanga. Ngibala nje ibusiso zakho. Engingazidizevi kodwa wena baba ongenzele zolo kakhulu kunakho konke ungenze ngaphila naphakathi kwama haters ungenze ngaphila phakathi kwezitha ezinye izithe nginazo izithe engazange ngize ngizone wokuba nasisitho ngasonanga Ngoba nasisitho ongazange uzusone ngalutho. Kodwa sicasulwe ukuthi nje uyaphila. Uyasazi ukuthi sicasulwe ukuthi uyaphila. Ungakabi nalutho, sicasulwe nje ukuthi uyaphila. Sinezitho ezinjalo. Othi mawuthi uyabuza ukuthi wakwenzani ubani? Athi cha nje angimpiwe. Uyazazi izitho ezinjalo, ethi nje angimuzwa kahle, angimpiwe. Kuna nezitha nje enjalo empilweni ongazenza ngalutho futhi uyayidinga nazo lezi zitho ongazenza ngalutho ezinye izitha zikhandwa nje iibusiso zikaNkulunkulu mo uNkulunkulu ekubusisa mo kwandizitha Ubobuza uAbela ukuthi waqhathwa yini noKhayini umfo wabo. Baba nganje ukuthi uNkulunkulu wanothisa umnikelo. uNkulunkulu wababaza nje umnikelo. Wase kukhanda ubutha lokho. Ezinye izitha zikhandwa nje ukuthi wena wenza kahle empilweni. Uyazi ukwenza kahle kuyayikhanda izitha. Ukwenza nje kahle kuyayikhanda izitha. Ngethi kunezitha ezicasulwe ukuthi uyivajini uyintombi nto. Zicasulwe nje yilokho uzondela ukuthi nje uyintombi nto. Sithi yini yena abe yintombi nto. Ezethi ingane zingazange zona ziyigcine. Kube ngazuthi wena owenza ukuthi abanye bengayigcini. Kanti wonke umuntu kwakuyichoice yakhe wayenalo ithuba lokuyigcina so ama haters ayadalwa adalwe nawe ukuthi wena wenze kahle empilweni manje ke ngeyuyeka ukwenza kahle empilweni ngenxa yezitha wathi uNehemiya efuna ukuyovusa nje iingange efuna ukuyovusa indonga zakubo wazondwa uSanibalati noGeshemi emzondela nje ukuthi uyovusa indonga ezinye izitha uyitholela nje ukuthi wena uvusa indonga kunezitha nje zokuvuswa kweindonga zokuthi uqale ukuvusa indonga ezinye izitha uyayithola nje uyitholela ukuthi uphume phakathi kwabo wayeka ukuba uyiskim sabo ebesikade singenzi kahle waqala manje ufuna ukushape impilo yakho Ubezo sebekubizwa ngesikawuti bethi awukawutile ubani. Ukawutile ubani. Akasayi kaMeshente unkawu uyakawuti uyisikawuti. Kunamagama nje ubizwa ngawo. Ubizwa ama haters ekubizela ukuthi you are trying to fix your life.

Uthu zama nje ukuba indoda eyiphatha kahle. Uyaphuma ku scheme. Sama dodhe ehamba efuna abantu besifazana yakhuluma ngabantu besifazana ukuthi awumuhle ahambe ebheka ama hips uyaphuma lapho. Uzama nje ukufix impilo yakho nokulungisa umndeni wakho. You are trying to set your house in order. Zondelo nje lokho ukuthi uyitshela ukuthi usengcono ubani. Oh konje usewumfundisi. Oh siyakholwa. Awukaqali nokholwa. Awuzange uzo awusonti nokusonta. Uzama nje ukuthi ube indoda engcono. Awusedlisiwe usedonswa ngekhala. Awudliswa umfazi. Oh bani abezwa ngabafazi. Akasayi majiteni usezwa ngabafazi. Udlisiwe. Ubuku kuqaphela ukuthi wonke lamadoda ekuthiwa adlisiwe anemizi yawo. Wonke lamadoda ekuthiwa adlisiwe la iniwathukayo nithi adlisiwe alalela abafazi adonswa ngamakhala. Kungcono uma ngizodonswa ngekhala kodwa umuzi wami ume. Kunokuthi ngingadonswa ngekhala ngibe yi-free man kodwa engenalutho. Ngamane kuthiwe ngidonswa ngekhala. As long lo ongidonsa ngekhala engidonselisa sakho umuzi senze izinto eziphilayo. Ama haters avela ngayo yonke indlela. Wenza kahle uthola ama haters. Wenza kabi uthola ama haters. So ingxenye yempilo le, ingxenye yempilo. Awukwazi ukuyibalekela lezinto engikhuluma ngazo. Izinto ezofuna ukufunda ukuphila nazo, uphile nezitha. Uzofuna ukufunda ukuphila nazo. Uphile nabantu abakhuluma kabi. Futhi uma usukhule kahle, ngokwanele. Awuhambi ubuzana nabantu ukuthi bebethini ngawe. Ngoba ukuthi bebethini ngawe ukhari wabo lowo. Wena okwakho you are facing forward, you are moving forward. Vele izinja ziyikhonkothi imoto emile, zikhonkothi imoto ehambayo. For the fact ukuthi uyabezwa bayahumzela bakhuluma ngawe kunobuhumuhumu. Kusho ukuthi khonto yenza. Uma ngabe bungekho ubuhumumu, awukaqala ukwenza. Kufuna kube khona amagama aqhamukayo. Ebusiness inolenzayo uma ngabe bengakasho lutho ngalo, awukaqala ukudayisa mtakama. Leyo tuck shop yakho leyo uma ngakabe busy kuyo. Awukaqala ukusebenza iqhubeka kuyipromote. Funa kube khona izithe ezivuka endleleni. Fa bebe khona osanibalathi nogesheni. Fa bebe khona abantu abakuvukela ungenze lutho. Futhi uma usukhule kahle ulokhu uhamba uyobabuza ukuthi hey benthini ngami, hey benthini ngami. Kunalokhu uvela ushaya ihlombe uthi ya ibambe ngakho. Befika abantu bekutshela bethe uyazobani bakhuluma bathini ngawe. Bese uthi wena ya ibambe ngakho. Kuthiwa awuthini. Bese uthi ya lokho kuyinkomba zokuthi I'm moving forward. Uma seseyiqala seyikhuluma izithi I'm moving forward. Uma seyiqala seyikhonkotha I'm moving forward. Ma bengakasho lutho awukakenzi lutho. Uyabona ufuna ukupushe kahle empilweni upushe. Beze beqale bebuze bethi hayi ikhona enye i source of income. Akakwazi ukuthi uthisha nje kuphela. Engeke umuntu ngokuba uthisha nje akhumuzo ngaka. Ngeke abe iphoyisa akhumuzo ngaka. Ayikhona ifraud ekhona. No ikhona ifraud. Ayikhona imali ayithole engxenye ngeke. Ma ngabe uthisha baze behambe beyo-investigate ukuthi cha ngeke. Hayi mhlawumbe khona imali edlayo yesikole.
awukaphushi kahle mangabe bengakaqala ukukhuluma uyabona ufuna ukuphusha kahle soswami uphushe beze bethi hayi ngeke hayi ikhona indoda emsizayo hayi khona indoda ngeke akekho umuntu ongenza nje eyedwa umuntu osifazana futhi eyisebenzela nje eyiklina hayi ngeke ngeke ngeke uthandana neboss lo muntu cishe iboss yamlekelela wawaphusha waphusha abantu baze baze bakhanda iitori bakhanda iitori ngekho na uzubaba uzuthi hawukothe kusabe kwaba ngiyizamela nje bethi hayi uthwele ngeke uthwele hayi ngeke khonto enza ngayo uthwele uthi ngoba nkosami ngiphila ngomthandazo nje awukaphushi kahle njengoba bengakakhulumi into eyenze bethule bengasho lutho yingoba khona into ongakayenzi kahle umuntu owenza kahle uyathukwa awukenzi kahle make wenza kahle uzobona ukuthi uthukwe noma uma kukhona la oya khona uzobona ngeyinhlamba uthukwa aye ye ye udlisiwe aye ye udonswa ngekhala umfazi aye ye ye amanye amadoda aphuma emsebenzini ahamba ayoshaya uthu uqala ashaya uthu khothi iqala enjani le ndoda evela iphuma emsebenzini iqonde ekhaya yebo futhi kune feeling abantu abangayazi uyayazi feeling yokuba sekhaya uhlale nezingane zakho mawusu babo sethe ukuthi kancane usenabazukulu ufika uyihlale uyayazi le feeling kunento abantu abangayazi bafike uyabona le yokujonjwa izingane uhlale nezingane zakho kube mnandi ubeke inyawo phekwe coffee table uorder nje uorder twa coffee or tea cold drinks or juice kune feeling abantu abangayazi uyazi le feeling ukuthi kuthiwe ukudla sekulungile baba ungeze tafuleni amanye amadoda alala ngezinkwa amanye athenga kuma takeaways adla ama takeaways zonke insuku wena mawukhanda ifamily kuthiwa hayi wena udlisiwe udonswa ngekhala boka bethu wonke lamadoda la enithi adonswa ngekhala anemizi akhile anefanisha anembhede anama headboard ano sofa ana ma TV ama plasma wonke lamadoda athi adonswa ngekhala monga ngaqala ukudonswa ngekhala hamba na uyodonswa ngenozini kunomnye umfoti engangisebenza naye lapho umfoka Khumalo uSipho uLenanda wayethi mawufuna ukuba indoda ubovumele mawufuna ukuba indoda enomuzi ubovumele inozini phile nje umfoka Khumalo umfowethu Sipho ngangisebenza naye lapha esebenza lapha kimi walapha enanda ethi ubovumela inozinye ma ufuna izinto ziye phambili bovumela inozinye aniphele angithi izinto ey'shiwa abantu lezi angisho ukuthi ivume ukudonswa ngekhala kodwa izinto ey'shiwa abantu kwindoda isuke ibhekene nomndeni wayo uma ngabe umfana olungisa ikhaya bakubiza ngumfana kama kuthiwa umfana kama lo kulungile as long umfana kama kodwa wenza izinto eziphusile umfana kagogo lo as long umfana kagogo kodwa wenza izinto eziphusile so impilo impilo ngama haters impilo impilo ngama opposition udingi opposition so that you will moving forward if you want to moving forward udingi i opposition iyona ezokunikeza strength so kuya phambili ngiyabingelela abafuthu lapha

0: Moro izulu mzansi obona.
1: Ekhini kathi ugogo umsesekhini manga tena go driver angmazi njobo. Ngikibele lo mama hakebe umfundisi ushamase umfundisi ngobo. Kunentombazane esebenza egarage mntanami nayo igibelile sikuthanda ngendlela emangalisayo.
0: Ah, siyabonga gogo, nathi siyanithanda kakhulu niphile nje eteksini.
1: Alindulwanga teksi izwi lomzansi ngoba udriver angimazi.
0: Hayi, kulungile gogo.
1: Siyabonga kese esini phikelele mandiko.
0: Kulungile salwa, siyabonga.
1: Siyabonga mama kebe
0: wena. Okay kok. Hayi ngathi kuthiwa ayikho ke radio kule tekisi ayigibela ugogo.

0: Molo sobona sesizulu lomzansi.
1: Okay boss kuja.
0: Ze right gaps.
1: Eh uvuma ukudotswa ngekhala ukuze ube nezinto.
0: Hayi vuvumele inozingi mtaka baba.
1: Hayi ngikhela kakhulu ngiyenzeni manje zaleyo. Ngiyabonga Gemos ube uNkulunkulu abe nayo bo. Shabala bethu.
0: Shabala. Wena kakhulu. Awu bafowethu hayi. Eh kumnandi ukukholwa. Izwi lomzansi sawubona.
2: Makeba.
0: Amen, niphile nje ubani ngikhuluma naye.
2: Siyaphila Makeba, ukhuluma noShemeni othaba wasemisi.
0: Hey, weShemeni uyaphila futhi?
2: Siyaphila njani Makeba?
0: Hayi inkosi ilungile man.
2: Hayi silalele ngeMakeba hlezi sibusiseka njalo ethi.
0: Ah, siyabonga kakhulu inkosi ibe nani man.
2: Amen.
0: Shemeni. Usezwini lomzansi sawona.
1: Ay, come on.
0: Aw, Jesus.
1: Ngiyango takebo.
0: Inkosi ilungile futhi kuright kwenda.
1: Ah, mfundisi wami wazasifisa kezwa yaphi nje. Ngendlela osilapha ngawo uyasikhanda. Yazi uyasikhanda. Hey, ngithi nje ay, pambi Jesus.
0: Aw, Salvador. Ikama lakhe uSiphe uLondiwe uMazwide
3: uwana khathama khashanga kubo wana mali singanya susibisa ngamakhama
0: mora sobona isulumzansi
4: ntwana
0: inkosi ilungile khuluma nobani kuphi
4: unolisho bangxoxo futhi impuzulo
0: pholobo uyaphila mfowethu
4: usinaphila kakhulu ngiyaphila mfundisi ngathi usiphilise kakhulu
0: ukuphi nentuzu mapholobo
4: kwa
0: inkosi yami. Oh, sebonkulu Pholobo.
4: Yebo, angithi ngithi mfundisi uPaul ufundise kakhulu.

0: ngumfundisi ngale nkulumo okhuluma ngayo uthi kunye kuphele ngikwenzayo
1: kuhle
0: okungasemuva
1: ngisiluleke
0: ngaphambili ngijonga phambili and ekujongeni kwamphambili mfundisi uthi ngihambe ngazathithi ngisemncintiswaneni and ngiyawubona umklomelo
1: awu madoda ngijonge emgomweni
0: yebo utsho njalo laphana ngicabanga ngoba sefilike mfundisi kwabathi chapter isithathu ko-11 lapho mangaphazama
1: siyabonga kakhulu upholobo inkosi kubusise mfowethu
0: ngiyabonga kusho
1: ngijonge emgomweni hawu uthi usho njalo umpostol paul ehhofisi ke likabhishophi kuvuliwe bafowethu ukhona ubhishophi njengoba simzwile naye izolo ade ekhuluma khona la ehlweni likamaswidi ukhona-ke kodwa-ke emsakazweni uzoqala-ke ukubuya ke makuphela inyanga moto sawubona
2: awu baba amageba kunjani
1: inkosi ilungele ngikhuluma nobani
2: ngikhona hayi lokude usibuhalo nje sikulalele sihamba nokuhlonishwa la u-inaw staff yakhuleke awuyakubusisa amageba
1: aboruza
2: la kajekwa manje
1: siyabonga kakhulu bani umaburuza
2: hayi umaburuza kajekwa manje
1: uyaphila umaburu
2: hayi ngiyaphila amageka
1: siyabonga kakhulu umaburu sinqamunqaweni
2: danke baba
1: ya ulokishi lami ulokishi ulangazelela ngene ngilanga siyofa kodwa sifuna ukufa kusale kwazeka sifuna ukuthi masikwenza dlule emhlabeni sishiyile igesi ney'ngane sizala uzishuda ubaba yasebenza le

0: ngalelizwe besithi asilisho kwase kuyinto esase siyazi ngekhanda. Khumbula ngelinye ilanga emiphambi kwethu sizobhala ethi ingane zamayi manje hayi ekuseni hayi emini hayi ntambama asikwazi ukuluphosa ithawula. Sizoqinisela nje noma kunzima kodwa sizohamba sizoza sifike la sifuna ukuphikelela khona. Amagebe ekuseni ngibongizo sifundela lona elisikhuthaza ukuthi asingasali endleleni. Asingawaphanyeki amaphaphu ethu ngenxa yokukhathala nangenxa yobuthakathaka, kepha asiphikelela size sifike lapho esiphokophelile ukuya khona. Unkulunkulu akubusise, uthembele ihlevela kaze 3 section ehostel.
1: Ngiyabonga wethu sihlale phambili. Alright. Sibheke nangu la. Uthi kamen gebo awu Jehova ke uze ungikhumbule Nkosi, uqonde icele ulaphana ke etshele iminyaba. Baphi labantu etshele iminyaba? Niyakwazi edabe. Ndabe zitha zinyalele silo, uyangibusisa wenza usuku lwami luhambe kahle. Ume nje uhambe nenkosi uma usuhamba, untombi shandu laphana ke ezwelisha. Sibheke nansi voice note enye, sizokuthi uthini umlaleli.
2: Sengibona bamageba nephila ngaphila mina. Awu sabonga ukuvuka uNkulunkulu ekuseni, sibonga umusa kaNkulunkulu. Awu waze wamusha uJehova ekuseni, siyabonga. Awu siyabonga namazwi osiphe wona bamageba. Siyabonga ukuthi noma singadlula kumasizini kodwa wona ayadlula futhi. Noma ngabe sekuyiphi isizini, ayikho isizini engadluli. Ayikho futhi washiye ngumu. Siyabonga bamageba kakhulu, ayilamnani lendoniso. Umphefumulo wami ulangazelela uNkulunkulu futhi umele yena. Hawu Nkosi yami, siyabonga bamageba. Siyabonga kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu asigcinele wena baba. Hawu lebhishophu naloluyaseli right. Ngegama likaJesu siyabonga kakhulu noNtoshande ngendresti. Siyabonga baba kakhulu, hambe kahle nosukanda bagebu.
1: Sibonga kakhulu kumamthiya laphana ke eNewland West. Sibheke nangomunye umlaleli, sizuthini.
3: Amen baba Mageba, ngiyabonga ngokubusisa ngelizwi ekuseni. Sivuka kumsombuluko, uma usuhamba baba uhambe kahle. Lo okhulumayo uthandiwe Dangazela endaweni yakuQuarry Road eClear Estate ekhaya kusemzimkhulu endaweni okuthiwa kusemahambeni. Hayi angizamulanga ke namhlanje baba.
1: Siyabakhulu eDangazela. Hayi ungaphinde uzamule ndoba, ngiyabonga ukuthi uyalalela. Amen bamageba, siyabonga izwi elesikhuthazayo. Lindiwe Ngcobo ewulapha kwa-AM Zomusho kwa-Best. Siyabakhulu uMapholopo, sibheke nangomunye umlaleli, sizuthini yena.
4: Sawubona bamageba, ngiyakubingelela igama la Jesu Kristu. Isimuhle siqhumuhle ekuseni, sibonga ukuvuka siphila kungekhona ukuqonda kwenu nokuhlabeka phakomusa wakhe. Izo umntana nami uhlala egoli usebenzela khona, uthe ehambe ethu enkonzweni bambamba inkosi bamgwaza. Kepha ngibonga umusa nje ukuthi umphefumulo bawushiyile uyaphila. Ngiyazi uNkulunkulu ukuthi konke lokho uyazini ukuthi ungane kuvumele kwenzeka. Kepha ngicela uNkulunkulu nje angisize emhlungwini aphe ngcono ngegama la Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uthabile wadlamini kwamashika eli.
1: No Thabile, siyabonga kakhulu. No ndodana uzoba right, ngoba nje uyaphila futhi kakukubi kakhulu. No okunye uzokurecover, ifone uzoyirecover. Yeah, sonke sikusekisa banje uNkunzi. Nabathatha lezi zinto zethu abasazi nokuthi bayithatha ngoba kwamali yakhona kade bayidla yaphela. Futhi ayibasizanga lutho babenzanga nezinto ezibunakala uneziphilayo. So ungakhathazeki, uzoba right ndodana. Amen Mageba, siyabonga inkosi, inkosi ngani, nasivuselele moyeni, uncamsile wanda ulaphana ke embumbulo. Isikhanje kamanje. Alright, isikhanje kamanje ke siqupha ukuthi ke seku 13 minute 2. 13 minute 2 to 6. Ngo 6 o'clock okuhlelo mina ngizobe sengilibeka ke phansi. Ngizobe ke sengena ke umhlongo umxolisi yena ke

ke othingisendleleni nje wesini ngisawulingisa ukuthile sikubingelela lapha eTexin we driver sibonga ukuthi ukhetha 98.0 sibingelela nabagibeli abakhona mawufika ke khawe emgibeli uthi 98.0 ngeke uzwe isole ngiyakuthembisa sikubonge nawe lapha eofisini ulale umsakazo ezilomzantsi ukuthi ukhetha 98.0 FM esibhedlele jele siyakubingelela ekuseni ngeke salibala uwe siphinde sibambe ngayibini nakuwena ke othi ngayidownloadela i-app yomsakazo ezilomzantsi ngakho sengiyakwazi ukulalela kuleli zwe engikulo siyabonga kakhulu ngasuki kuleyo ndawo uyakwazi ukuyitholela umsakazo izilomzantsi noma ngabe kuphi nendawo ngokuthi udownload i-app yomsakazo uthi nje izwi 98 FM lapha ku-app store noma ke ku-play store uyokwazi ukusithola noma ngabe kuphi nendawo ukwazi ukulalela iy'nhlelo zomsakazo wakho ungaphuthwa iy'nhlelo zomsakazo wakho oyithandayo.

0: ngicabanga ukuthi uyakwazi umlaleli ukusithumelela nalowo kade benomcimbi ngempela sonto asitshele ukuthi bekunomcimbi kuphi nendawo bese edlulisa ukuyibongela kulabo bantu ababa singathile uma ukuthi bona kade benomcimbi edlulisa ngiyakubonga kulabo ababa singathile baba kunye nabo ngalesi sikhathi nabakade befihla ngokunjalo bayakwazi ukuthola ithuba lokuthi badlulise ukuyibongela emphakathini othathe wazoba kunye nabo besemanzini. Kodwa kwamanje asibheke ukuthi ubani ozalayo. Mangabe ke uyazalwa namhlanje, uzalwa kanye noSimiso wakwaZwane. Uzomkhumula ke okay Malum Cool Cats. Wazalwa laphana ke edolobheni laseMlazi. Emlazi kwa lapha eThekwini mhla ka 27 July ngonyaka ka 1987. Yebo. Ikama lakhe yalezwa kakhulu lese stage. Malum Cool Cats. Uzamani ke xolo. Usuku lakhe ke lokuzalwa namhlanje. Uma ukuthi nje uthi hayi ke nawe namhlanje uyazalwa. Uzalwa kanye naye ke ngempela lo mculi. Asihambe ke siyoqalaza sibuke nje ukuthi ubani ozalwayo namhlanje. Sobona?
1: Intombi kaMtsweni yaphila.
0: Ngiphilile kodwa ngiyavivinywa nebakithi.
1: Awukhuluma noAaron.
0: Yebo Aaron.
1: Hayi uyazalwa lapha uMambatha waseMkhomazi.
0: Kuzalwa uMambatha waseMkhomazi namhlanje.
1: Yes.
0: Ya, uthini namhlanje kuyena?
1: Hayi ngitshumelo loda akhula zakhokhona.
0: Akhula za ukwamculela kodwa.
1: Awutsweni ngimvuse ngalo icula.
0: Wacula impela.
1: Acula impela hawu.
0: Kulungile siyabonga kakhulu babiyeza.
1: Ube right now sis.
0: All right. Uthi nje ekuseni ngishaya umzwili lo onzima kabi. Ngiyabonga la ukuthi bengifisa nami ukuzwa yazi lo mzulile. Kodwa kase ngizwa ukuthi kukhona umsindo ngemuva osuthanda ukusiphazamisa. Ngiseza ukwazi ukuthi ngicela ukuthi azuse lo mzulile awushayileyo. Asiphinde sopheke ukuthi uthini omunye ke namhlanje kozalwayo. Isikhathi esimnandi kakhulu asisinikezela kwena mlaleli kuba usitshele ukuthi ubani ozalwayo bese sikudlulisela umyalezo wakho. Siwubhekise ngqo kuyena ozalwa namhlanje. Uma ukuthi usithumela umyalezo nge-voice note noma ke usithumela ke usibhalela. Asambe ke siyobheka la ku-WhatsApp kumeke kanjani. Ukhona umlaleli ke osethathe wasibhalela. Othi ke ngibona ukuthi uthini. Na njengoba isibhalela usabona Masindi Ntomkadlaba ngicela ukuthi happy belated birthday kulethiwe Danisa lapha na ke uthi uMandwandwe uthi uNkulunkulu nje akagcine ukhule ubone more years to come uthi ke kusho ugogo uMadanisa siyabonga kakhulu gogo uMadanisa lapha yana ke ethi ke uyazala uMandwandwe kade ezalwa ngempela uthi nje happy belated ngale kwaloko asambe ke siye siyozwa nansi voice note umlaleli aseyithumele.
2: Ngiyabingelela sisithe zwinkamzansi ku 98.0 FM. Sisithe ngifuna ukuthi happy belated birthday kubhuti wami. Bambiza ngokuthi uBhenki ubaba kaNgiya ongwala sinamane endaweni yakaSonkombe eduze nesikole eMaqondo. Ngifuna ukuthi nje happy birthday, happy belated kuyena ngithi nje ngikuthanda kakhulu umntaka baba. Usuku nje lwakho ngiyathemba ukuthi lakuphatha kahle ngithi qhubeka nje nokuthokozela i-birthday yakho since kuseyinyanga yakho yokuzalwa. Ngiyabonga kakhulu Masimamane khona kaSonkombo. Ngiyabonga sisindile.
0: Siyabonga nono Masimamane kaSonkombo. Ngiyakubona wesifiso gumede lapho ke emzinto uthi ke usidonsa kwi-app yomsakazo wezinto mzansi. Asibongele kakhulu sithathe nangomnye umlaleli.
3: Bingelele sindi she's half pint. Yaphila. Kodwa masiganandi uyaphila mfethu Madlaba.
0: Ngiyaphila mfethu.
3: Lapha ke ntsweni hostel mfethu. La nje ngasayitola kaShenge la ithu kaMalindi lapha na nongqo lapha eTafelini labo mfethu. Makhelwane wami balala kakhulu izilo mzansi. Ukubaleka kakhulu ke namhlanje mfethu kuzala lokho ingqotshovu yomuntu osifazane owangitholele ingane wangizalela ingane ngaqala ukuyibona ukuthi ne. Ngithole ingane kanti ngiyakwazi ukuthola ingane. Uzanele ncane Gumede walapha eShowe iCinhliziyo. Kodwa uqobela eThekwini ngokwamatoho. Ngithe happy birthday kusithandwa sami kakhulu ngiyamthanda uma

0: zami sovotahlale mamithanda kakhulu vethu ufiselwa nje usuku olohle mina uma 1000 madlokovu usithenjwe umuji into senkomo ngithi nje khole nje phetha zadla inyoni zabantu bakhe angibonge ke sini mfethu
1: No. Sabonga kakhulu ma 2000. How bakithi? Ngithanda mase ikhuza athi inqothovu bese thi umuntu wesifazane. Siyabonga kakhulu. Ngalekwalo kwehlabela phambili isikhathi 22 minutes before 10 asathe nangomnye umlaleli.
2: Sawubona sisi Masindi, ngisacela ukuthi happy birthday uLisa ozalwayo namhlanje wasisi wami ukuthi akhule uNkulunkulu amgcine izifiso zakhe. Amenzele zona ngiyabonga uNdileka la Empilo.
1: Siyabonga kakhulu uNdileka Empilo. Lona leligama ke noma ngelona inhlamba esizulwini. Kodwa ngeke inxa yokuthi ke ngeyizathu ezithile. Sengazi ukuthi ungalihlonipha nje ungalibizi nomi kanjani. Engathi ungalihlonipha uyabona? Asathe nangomlaleli sizo uthini yena?
3: Uthi happy belated birthday kulethiwe Danis.
1: Kodwa Jehova. Ehe, nikodwa ngiyavivinywa inwe bakithi. Mase kuyimina ke manje na ke yothi wanti njena.
4: Sawubona mashizi, uthi ngizakwenzeka. Ukhuluma nebonga engcoko. Ngifisela umalume wami happy birthday today yazana namhlanje. Ngisakhuli bandla bo. Ngihlonipho yakhe bani ngiyamthanda kakhulu. Akhuli bo, azagokhoka danko.
1: Awu bakithi, nanti iqiniso. Hawu nali iqiniso luvela. Uthi noma wengane zami ngiyamthanda kakhulu akakhule nenhlonipho yakhe. Siyabonga kakhulu, siyabonga kuza amazami nandi kangaka. Ayengibalekile ngoba phela manje angazanga ke mase ngizizwa mina ngapha ngilindele ukuthola ivoice note yomlaleli kodwa bese ke ngivele ngizwa mina uqobo. Sawubona. Izo sawubona. Molo. Uyaphila? Ngiyaphila mina.
5: Nishathi khona nesizwa ke lapha esichale sokuyiqala nginanje kamashi ngesizweni inkosazana
1: nginenhlanhla
5: awu nenhlanhla inkosazana uyisidudla sentombi nenhlanhla
1: uqinisile ngempela ngisenhlanhle nenkulu baba ehe ufisela nabani namhlanje ozalwayo
5: wenkosazana ngithi nje kumawe ingane zami mabhumethe unana walapha esinhliziyo mfethu uma ingane zami ezihlanu
1: awu suka mnadoda
5: ngothovi umfazi ngithi mfethu akukho usulaka lokuzamla ngithi ufiselwa yimini umkhwenya wakhe wamlobolayo ukuthi nje mfethu akhulaza aza khokho badla inyoni zabantu abakhe mfethu mini ma 1000 madlokovu sithenje senkomuthi.
1: Siyabonga kakhulu baba. All right. Asiphinde futhi sizothatha nangomunye sizo ukuthi uthini emsakazweni wakho onqa phambili. Ngiyacabanga ukuthi bese sile ngapha kwi voice note sithola inhlanhla ke lensizwa ukuthi ishaye ibuya kabili. Ngathi ngapha kwi voice note bese sibambile.
6: Sanibona nezwi nomzansi. Oh half pint sindishezi. Hey cwele ngawe siswami. La ngicela ukuthi happy belated ku indodakazi yami uzube nathi Kheswa ezalwe eBizana ibizala ngo 25 mhla 25 umgqibelo awungithukule ntombi khule sengathi bungathola umsebenzi uthola iVarsity ngani iyadinga ifuna umsebenzi ifuna ungene eVarsity ikole ayitholi ngiyabonga nje ngithi khule ngani yami khule uzube nathi Kheswa nhlanhla ndimanda ngiyabonga Cindy.
1: Ngiyabongela kakhulu enhlanhla mfokanzimane. Ngalekwalo ke asiphinde sizobheka ngapha ukuthi ke khamba kanjani. Ngiyabona le nsizwa shuthi ayizwanga ukuthi bese siyithathile la i-voice note hayi bakithi. Hey, ubeyimisela ukuthi lo mnyalezo ugcina ufikile kumnyalezo. Yabona ufike kabili ke manje. Sufike kabili. Sithathe nangomunye.
7: Ninjani msakazweni? Awu mina ngidakuphuza ukuthi akazange ilaphile namhlanje ufethi
1: noma ngifisa ukuzwa le voice note kodwa angizwa kahle ngicabanga ukuthi khona inkinga nekhona ngikuzwela kude le kodwa khona umbuzo onohlobisile phakathi mangilalisisa nje kancane ayizwakali kahle.
8: Malo Cindy kanye nabalaleli ngicela ukufisela uMabongwe Nzimande wase High Flats kaThathane Soweto Kiti

0: sibheke uthi impela sonto yakhe ihambe kanjani na njengoba kumsombuluko namhlanje kuseni insuku zo 27 kuJulayi ka 2026 asikhulume nawe ke usitshele ukuthi impela sonto yakhe ihambe kanjani kwenzakaleni ngempela sonto azama ukubuyela kumlaleli ekade saveza ukukhathazeka kwakhe ayithole ekuko kulempela sonto esivela kuyona
1: ngaphatheka kabi ngenxa yokuthi nje inkosi yami inhlonipho yakhe wayenayo esawumthuli inhlonipho yakhe wayenayo ukuthanda abantu nje ungayibeki phezulu uyabona nje kuma sengimbone kulesimo yadikusona kwethu ngithi ngosangathi uNkulunkulu engamgcina amlulamise kule uhlungu nakulesimo akusona kule kushawa istroke nje kwethu ngibuhlungu ngalo abhuti angazi emase kuthiwa khohlambe khona usizo nganikwa lona ayinikwa abantu bala KZN noma inikwa abantu ba South Africa ngingathokoza bafowethu isimo sakhe sihle kakhulu and kunzima kunzima nje bafowethu kulongile ngiyabonga ngiyabonga
0: Right emsakazweni izilo mzansi ku 98.0 FM ihambe kanjani impela sonto ibenjani impela sonto yakho bekwenzakalani ngempela sonto lona ke ithuba leli sike silinikezele kwena mlaleli usize usaze senga lokho kade kwenzeka ngempela sonto ngokunjalo nalabo abafisa ukudlulisa ke ukuzibongela emcimbini kade benayo ngempela sonto bathola ke ithuba lokuthi badlulisa ukuzibongela abanye uthothi bengesiyona imcimbi kodwa kade behanjelwe beyobeka endlini zokugcina bese bethola ithuba lokudlulisa ukuyibongela izwi leli sabona
2: Amen Sindi
0: Ninjani ma uyaphila
2: Yaphila ntombazane yami enhle
0: Siyaphila nathi
2: Ephumala mnandi uMasibisi lo eNew Town City
0: Yebo mama Masibisi
2: Ngehlile ngani yami mina ngaya lenza ukuthi khona umama owayethe angifunela ingane yakhe intomba umsebenzi.
0: Mhm.
2: Kade ngamtshela ngathi angisasebenzi ngugogo ngihlala ekhaya bengibazwela kuqala ngisasebenza.
0: Mhm.
2: Ngomgcibelo ke intombazana yami ngathatha ama CV yakhe ngathandaza ngoba every Thursday I'm fasting ngami ngile ngama namanje enkonzweni ngiwaphathe.
0: Mhm.
2: Izolo ngani yami ngiwathatha ama CV yakhe ngehle Saturday ngiwathatha ama CV ngehle nawo.
0: Yes.
2: Ngisanta Ifike ngithenge lokho okuncane kade ngothenga bese ngivezela ucash CV. Lithi security hawuma. Kusami sifuna ama security la nkosami ngithi mina awungane yami for long time ufuna umsebenzi mina ngakusebenzi. Uyawuthola yini? Ithi yona ke mlethe nje manje bese kuze ngithi mina uhlala empophomeni nani yami kude nkosami. Ngizomfanela ngimlethe ngizomletha namhlanje ngisho namhlanje ngani yami.
0: Ngibe ngifike
2: ekhaya. Ngani yami ngibukene e-taxini ngithi ngizama ifoni ngafoni ngithi engizomfonela hle sengisekha mangifike ekhaya ngani yami ngithandaze ngiqede ngithi ake ngimfonele ngithi ngifonele ucingo lakhe lungangeni ngithi ngifonele olu-CV le engibuye nalo lungangeni ngithi ngifonele olukamawakhe lungangeni awu nginete ngiphelelwe amandla ngani yami ngithi kade asho ngatshela nabafana bami ngathi mizameni bathi bangoba inasetho noma ngifika bethi gogo uthi akezofunela sengikhathazekile ngani yami ngamfonela ngabe ngakhathala ngimtholi manje lesikhathi ngingamtholi angizumzonda ngani yami ngumntwana kaNkulunkulu angizoni ngizophuma ke nobabe sengihluphekile ngani yami ngimfunela ethuma wakhe uthenga amasibi uthenga amalapi enwenza yonke into ngikhathazekile ngumama ngithela nengane sami ngithi manizwa muthengele muzameleni isikhathe ngithi ngizamile usevala izingqo zonke ngani yami angathi ngizomtholaphi lube buhlungu usuku lami ngani yami akaphume kunina angaphinde ngani yami angifonele ngoba ukhiphe nezingqo zakhe kushuthi sephumile kumina
0: uthi akuve hla empe makuqondana nesikhathe esibi izingqo nezinenkinga
2: yini avale zonke ngani yami olama wakhe wathi uma wakhe lahlekile etaxini wayesethi angisevolwayo le ntombazane yakhe
0: nazo futhi ayingeni
2: malo manje zivaleke zonke ngane yami lesikhathi sengimtholela for long time ngikhathazeka mengifonela athi usethembelekini uthembelekini kanjani manje
0: mengingasatholakali uthe ubani kodwa yena lo ungasatholakali
2: Ututu ngani yami kwaMthombeni ema empophomeni angazi nasempophomeni lapho besihlangana esontweni manje noma akasahla ngeni owasempophomeni ngani yami
0: kodwa tututu
2: ngiphathele kabuhlungu nemo waphela ayithanga mfune base ngimtholela ngisamthola
0: awusamthola
2: base ngimfune hey lokho kungiphatheka kabuhlungu
0: phephisa sithandwa sami uzamile okungangamandla akho futhi ungaphezulu ekwenzeni okuhle

0: ubeke ubasiza abantu.
1: Iye ngeke ngibasize ngalama ngivela ngisebenze bengimzama ngithi ngiyamzama ngingasasebenzi ngisasebenza bengibafaka wabe ngizomsebenzini.
0: Senje sengisholo nje ma noma ngabe umuntu siwefuna usizo njani ukuthi ungaphezulu kubasiza.
1: Ha ngiyabasiza ke ngane yami ngoba ngiyangithathe nengubo ngiphathe esontweni ngiyobanibanike oqhamukayo ngimnike ngiyasiza manje nako ngane yami kodwa nje hayi ngiphatheke kabi intombazane yama
0: phephisa sithandwa sami ngeke senona uyezwa ungakhali sithando uthandwa yimi
1: ngiyakuthanda
0: ntombazane yamaa ntombazane uthandwa yimina sithanda uyezwa awu bakithi akhala intombendala uthi sengizame kangaka

0: Sihlamela phambili ke emsakazweni wakho ezilomzansi asiphinde sathe nangomnye umlaleli sizwe ukuthi uthini yena ngalesikhathi.
1: Ngiyabingelela sesisendezweni lomzansi o98.0 FM. Sesisende ngizwakalisa ukubonga kakhulu ebandleni leJerusalem ukulunga kwamaKristu. Ngizwakalisa ukubonga nje ukubambisana, ukuthobelana, ukuhloniphana okukhona kuleli yabandla. Sesisende besinenkonzo kaJulayi, inkonzo yesivuno enamanje umuntu osakhathele, umzimba usatubekile. Indlela obekukuhle ngayo ngiyanibonga nonke maJerusalema. Dazinuktafelkop ndwedwe, siyabonga kakhulu. Uma nje uNkulunkulu engakithi akekho ongamelana nathi, siyabonga kakhulu. Uma simamane lo bongayo khona ndwedwe kaSonkombo. Amen.
0: Siyabonga we masimamane lapha endwedwe ukuthi konke kuhambe kahle kakhulu inkonzo kaJulayi. Konke kwahamba kahle, ibandla lihlangene ngamagatsha ngamagatsha.

0: Hey, hlobisi la siyaphila ntombazane.
1: Hayi, ngiyaphila nami. Hlalo ukhathala.
0: Yini ukhathazo yini?
1: Hey,
0: asiphumile impela sontweni kanti hlobo.
1: Hayi, ade ngiqashiwe phela nami.
0: Yeah.
1: Yeah, somewhere.
0: Uyonzani?
1: Ngiyocula. Umshadweni. Ngiyocela konye umshado mfethu.
0: Hayi. Ebe ufuna ukuthi yobahlekisa nje lapho ngiyacabanga phela iningi
1: indle. Hayi ngena phela somahlala.
0: Iningi indle. Awuyena wena ngokwazi kwakho. Kodwa indlela yakho yabaqashele yona. Iyona ekwenza ubu somahlaya. Cabanga ukuthi bebeyifunela ukuhleka nje shem. Hayi siyakubongela ke kodwa ngoba uqashiwe. Uyabona?
1: How? How? Okay.
0: Iba ke hlobo. Ufike wacula impela lapha.
1: Hayi ngicacula mfethu khona namavidi.
0: Yeah, yeah.
1: Khona namavidi.
0: Enye ingomo
1: kodwa sengibonile, kodwa sengibonile. Ngiyenza ukukhombisa ke kwayiwona lawo mavidi ngoba uvele sengikhombisile ukuthi uzo reacta kanjani.
0: Ubucabanga bengithanda ukwabona.
1: Hayi uyafisa, ufisa khona uyafisa.
0: Eh?
1: Ufisa khona uyafisa, thandeke.
0: Ucabanga kwakho futhi lokho.
1: Hayi uyafisa. Kodwa ngiyisabona.
0: Enye ingomo oyihlabelelile ithini?
1: Oh ngeke ngoba ngisho nje ngikhathele, ngiyekela
0: ngiqalukathi. Angisho ukuthi icula ngisho uixoxe ukuthi ithini noma ilethi ibhala mabhala ngibhale nami noma bekweyani bebe othando.
1: Ehlobene nothando.
0: Oh.
1: Yeah, yabo. Yeah.
0: Yiphi lethi allowance?
1: Ngeke mfethu yonke into imali yabo mase ngitshela nje leyo ngoma abanye abaqhudelana nami abenza lo msebenzi engibengoqashelwe
0: bazoyintshontsha
1: phela
0: ingoma
1: yabo ya ayikho into yamahala
0: bangaze bayintshontshe phela bayenza kangcono.

0: Linda uka mama no baba usene gama bizwa ngale kuthi umfelokazi.
1: Ungo singakwena ekhaya.
0: Mina ngu number 4.
1: Number 4.
0: Yes.
1: Yiswa kahle kakhulu ya.
0: So anga sakhula ke nje sikhula singaxayekile singekho richi kodwa nje siphila kahle nje like into oyifunayo uyabona ukwazi ukuthi uzanyelwe ithole of which nga realize late ukuthi into eyidala uthi mawufuna into usheshwe ithole kwakuvalwa lesikhala sokuthi ungeze ukuthi ubaba akekho so kusho ukuthi lo mama besebenza kakhulu ezama ukuthi nje kungaze kubonakale kubantu bami ukuthi abanababa so
1: bangasizwa leso sikhala
0: yes edlala irole yokuba ubaba nokuba uma ngaqala ke ecrash ngafunda ecrash kaDube khona kaDube impela eDube village kamemuntu ekhaya kaDube kamemgogo kwakuthiwa kamemgogo ngafunda khona ecrash ngafunda kaShembe
1: bayasho konta ngabeni manje nanifunda nabo la kamemgogo kuthabe nami ngiphuma khona phela la
0: yes ngafunda kaShembe ngafunda eqinisweni emaRomeni ngoba ekhaya bekukhonza emaRomeni khonza maromini
1: okay.
0: Namanje kukhonza khona mina kuphela ngasakhonzi khona ngaya esilimela ngahlahlindlela ngaqeda comprehensive
1: yeah
0: yes emva kwalokho ngadlulela University of South Africa ila engenza khona ke iziqo zami but ngasebenza njengothisha kwangibhora nje kodwa into engabe ukuthi ayenzeka uma wayethanda uthisha
1: oh yeah ikona ke wabona uboreka
0: ngoba vele kwanga
1: yokumele isiphupho lika maka
0: exactly and nami ngayo yonke indlela ngangifuna ukumjabulisa ngoba ngang understand indlela asikhulise ngayo yes ukuthi hey engathi nase singaba nayo nje into esibuyisela kuyena yes so kwaba isikhathi sincane kwasho ukuthi ngoba vele ngikhulele ibhizinisini
1: bekwenziwa libi business ekhaya?
0: Ekhaya kwakunesitolo kunama taxi lawo ama bokusaba ama Valiant. Lawo ama taxi nje lawo aqala lawo ama taxi ayimo te incane.
1: So omunye ubali cash up we.
0: Hayi ngangibala kakhulu cash up ngangibala kakhulu.
1: Yizo kahle kakhulu.
0: So emva kwalokho ngokuhamba kwesikhathi kwashe ekhaya ya uma wadayisa emakethe but ngoba yazi ukuthi into engihlale ngisho uNkulunkulu la akubizela ukuthi ube khona noma ngaba nayiphi distraction kodwa ekugcineni uzoba khona
1: uyaqhubeka ube khona
0: yes uzoba khona so ay mase ngeke ukusebenza ongisebenza kamasipala nakhona kuphuma inye posting ngisebenza ka IEC apply khona ngisebenza ka IEC ngidayisa impahla
1: okay
0: so mangisebenza kamasipala ngiqale ngidayisa impahla ngeboots
1: yeah
0: landi impahle goli
1: usuyekile leyo thisha kudala
0: yekile kudala lapho manje sengizenzela ezinye izinto
1: ngiyasebenza usuyeke ubuthisha nkosi
0: yami hayi akabange sabana nkinga
1: akabange sabana
0: ngoba ngase ngikwenzini and futhi into ayijabulelayo umzali ukuthi uyanibona ukuthi nenza into enisa phambili niyaphumelela yes so mangisebenza amasipala ngidayisa impahla ngifaka ebhutini ngidayisa impahla kogoli ngidayisa Ey mangiqhokile umuntu athi ngiyayithanda into egqokile ngibele ngisi ngiyidayisi ngisho ngingayidayisi ngoba ngibonile la ngithe ngekhona
1: ukuthi
0: nginalo ithuba lokuthi ngingayithola ezinye so ngiqale kanjalo ukudayisa ngicine ngidayisa ngempela ngisebenza IEC ngiyaqhubeka ukudayisa qala icatering ngenza icatering ngicine ngasa
1: upheka buveleni ukwazi
0: upheka ke bengikwazi ekhaya ke bengeke ungakwazi ukupheka ngoba bekuvele kuthi udlala ngemali
1: oh yeah
0: eh mangakwazi nje ukupheka
1: Yeah.
0: Hayi bekubuzwa kahle ukuthi uba lo odlale ngemali.
1: Odlale ngemali othengele
0: ukudla phela kuthengiwe manje yini wena le nto sosiphekelayo. So upheka
1: ke. Uma belishaya ibhodi wena uqo.
0: Kakhulu.
1: Ngicabe ningcele kuyena
0: le nto. Sincele kuyena kakhulu. Yes. So vele ke nje hayi bonga kulunge monga kwazi ukupheka.
1: So uyiqala lento yo catering vele ngento yasekhaya ukuthi ibhodwe vele ngiphuma kubo kwalo.
0: Yes ngiyaqala ne catering hayi iqhubeke ke lento yami impahla ngesikhathi ngisebenza. Ngize ngiyeke ke manje ukusebenza ngiyovula i boutique la e Broadway.
1: Ihamba kahle le impahla.
0: Ihamba kahle ngempela ke le
1: impahla. Catering kancane.
0: Hayi le isengibona ukuthi ngenzela umsebenzi omningi kanti le impahla ilula umuntu uthatha impahla alethe imali.
1: Yabona
0: kuyashesha. La afanele ngingalali ngipheka kuze kuse ay labona uthi no angiyeki
1: wawushiya umsebenzi manje
0: ngawuyeka manje umsebenzi ngavula isitolo
1: okay
0: sempahla
1: usivula kuphi isitolo
0: Light Up and Not e Broadway e mall
1: all right
0: yes
1: waqhubeka nazo izimpahla

0: ne mayisela yes ababaziyo nje abafana bami mayisela hayi igora lezi eh bayabazi impela
1: Siyabonga kakhulu umlaleli uyabuza umbuzo ngoba eyikhathini eziningi kuyenzeka umuntu wesifazane ethenza kahle abese zophazanyiswa kanti kuvele kafika nje omunye unqondo onqondo eceleni ebonile vele ukuthi
0: sale sibona la ko TikTok sebekhala ukuthi mhlawumbe omunye uhambe nayo yonke into yese kuyenzeka kakhulu
1: eminyakeni ezayo kukhona osakufisa ngiyacabanga kukhona safisa ukubona inkampani izinga lisuka la likhona liya kwelinye izinga mhlawumbe ungashare nathi kafushane
0: engikufisayo kakhulukazi kuyona kulento ye security ngoba inali ithuba lokuthi yona idlondlobale iye phezulu like manje angithi siya train ama security siyasiphinde siwaqashwe lawo esiwa trainile kuyenzeka nje kuyenzeka nje sibathatha banga trainanga yithini isizathu sokuthi sithathe la baba trainwe yithina ingoba siyazi ukuthi bona bahlalile bafunda kanti kunento embi edifikethi ukuthi abantu abathanda ukufunda bathanda ukuthola idifikethi bengafundanga so mse befika lapha emsebenzini emasayithini ubahlula umsebenzi ngoba phela isecurity ipractical so lento oyifundile efanele futhi uphinde uyenze lapha esayithini uthola ukuthi siyabahlulaka into edala ukuthi kakhulu siqashe laba abaqeqeshwe yithina senzele ukuthi umsebenzi wethu uhambe ngendlela ngoba incane into engakho
1: ngiyakuzwa so ingakho nifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi nithatha laba abaphuma esandleni senu niyazi bazofike bawenze kahle umsebenzi so eningabaqeqesha ngani bathathi
0: kuyenzeka nje sibathathe kodwa siyaye sibenzise sifuna ukuthi benze refresher course sibenzise nathi noma ulo 1 day noma 2 days ukubona ukuthi ngempela lento le uyayazi uyifundile
1: oh ya
0: kodwa nje ikakhulu sithatha labo esiba trainini
1: okay asithathe nangomlaleli
2: awu ntombi enkulu awu sidula sentombi awu madoda siyamuzwa umama lapho mfethu and yabanikeza ithemba abanye omama and omama ngempela afuna besiza abanye babo lokho okuncane okungenayo akwenza umama ekhaya egcekeni kuyamsiza umyeni wakhe ekwazi nokuyithengela usawoti bakwethu ngqothovi yomfazi le lapho esindi ngqothovi yomfazi le lapho siyabonga amazwi ayo asinikeza ithemba mfowethu nisibindi hayi ngibonga mfowethu la kamashethu ezweni la ithemba lehlela la nje eyitola kashenga mfowethu 1000 madlovu
1: siyabonga kakhulu isincomo kumlaleli.
0: Siyabonga.
1: Kukhona umuntu othi no phela kufanele ukuthi umuntu osilisa ngondle. Mayisebenza yena kuphelele. Ngoba uyena ufuna ukondle mina. Yabona futhi wathembisa wathi uzongondla.
0: Hayi umntaka godi ke lapho ngingamkhuza ngempela ukuthi uzofa. So mabenza abenze bonke. Sebenzani nonke nilekelelane.
1: Yeah.
0: Nonke. Yabona.
1: So, akangiphe kodwa ke ngibe
0: kuwo noma ngabuya ngipha kodwa nama kube khona engikwenza noma ngingathunga noma ngingenza inzipho noma ngingenza inwele noma yabona kodwa kube khona engikwenzayo nami
1: so umuntu osilisa ozothi ay mina indaba umuntu osifazane nje ozothi ufuna ukwenza into ethile ngikhona mina ngizomondla mina kamletha la ekhaya ungathini ke kulona
0: ay

0: namhlanje ke ngingena nendaba ezimnandi abalali bazokhumbula ukuthi ngenyanga yabesifazane sabawinisa abantu besifazane nabo bayakwazi lokho sitheke kule nyanga ke le nyanga le okuthiwa iMandela month noma kuthiwa inyanga yamadoda yes inyanga yamadoda actually ya esikushoyo enosuku olukhulu futhi likatata uMandela phakathi nalo yebo abawesilisa ke bawinile badla nabo namhlanje bese sithembise ukuthi ngomhla ka 17 sizokhipha imphumela yabantu abawinile kodwa ke ngoba kuyaziwa ukuthi umhla ka 17 besazothatha insukwane ukuthi ngifike emsakazweni ukuze simemezele laba bantu abawinile namhlanje ke sesifikile ke sesithi ku asizoba memezela nabo abesilisa ukuze sicace ngokusobala ukuthi uma kusekulonyanga senze labesifazane kulesilisa besifazane ukukhombisa phela ukuthi ke asikhethi bala lamuntu banephume number 1
1: Oza sibheke ke kodwa number 1 utholani
0: O number 1
1: uzozwa la ngoba khona sesimthola la nali khala ucingo Sawubona kunjani
2: Eh kuyaphela mama kunjani
1: Siphilile ngabe ngikhuluma noShoka Khecele
2: Kunjalo kunjalo mama
1: Ndo simakaye
2: Amen amen Eh njani wena
1: Siyaphila Shoka
2: Siyaphila
1: Wangihleka kangaka Shoka
2: Hayi ngithi manje ngeke ukuthi ungazi ukuthi ngisemsakazwe.
1: Yebo ukhuluma noSindi Shezi kwizwi loMzansi FM kanye noDr Tembe. Ngifuna ukuzwa la ukuthi hayi yini ngamkhucululi wayothenga eminye emkhiqizo yakhona.
2: Angivamsile, ngivamsile.
1: Uvamsile kakhulu. Walibhala iphepha waphosa nawe zivaneni.
2: Impela.
1: All right. Nanga umnomzana uTembe engathi ukuphathela indaba ezimnandi. Mtshela indaba zakhe umnomzana uTembe.
0: Indaba zakho ezimnandi eyokuqala indaba emnandi ithi winile. Awuwinanga nje. Kodwa uzothola u1500 ngokuba ngokuqala otunyuliwe. Phakathi kwabaningi.
2: Ngiyabonga
0: kakhulu.
1: Kodwa manje uthini isho kwakhe kwamkhucululi kuMr Tembe kanye nezwi loMzansi?
2: Hawu ngiyazibongela kakhulu kubaba. Nanokuthi hayi ngiyithanda kakhulu imkhiqizo yakhe yakho baba. Iyasiza kakhulu.
1: Iyakusiza. Buya baba asibange sisakuzwa la ngasekugcineni uthi iyakusiza kakhulu wasike uthini?
2: Hayi bengisho ukuthi hayi ingisiza kakhulu impela iyona nje engiyisebenzisayo imkhiqizo yakababa umkhuculo.
1: Mm. Kodwa ke namhlanje usulele no 1500 rands. Angawulandani nini mnumzane?
0: Siyabonga kakhulu kusukela kusasa. Engawulanda u 1500 rand usiphathele kokubonisa phela ukuthi wena ngampela. Ukuze sibalekele ababantu abazokuhamba ngaphambili bese bedlamandla akho.
2: Hayi baba nomi kanjani? Ngizokubona kusasa.
0: Siyabonga kakhulu.
1: Siyakubongela kakhulu Mr. Ndosi.
2: Ah, siyabonga kakhulu kuba siyabonga nesizini loMzansi.
1: Magaye. All right, ufuma kanjani Magaye? Esayihlonilele sekhale wamukela no 1.5. 1.5 wonke 1500 rands asambe sobheka ukuthi uthini ukhona omunye?
0: Yebo khona omunye wesibili.
1: All right.
0: Singamthola.
1: Awuthi ke siyobona.
0: Uma sibheka kahle la.
1: Uyazi ukuthi angibange ngisezwe lapho ukuthi lapha uMr. Cele imuphi umkhiqizo ajwayele ukuthi angakakhulu lapha kwamkhucululi. Ngoba ngiyamuzwa ethi naye nje impela usedamane isebenzisela wona nje.
0: Yeah.
1: Asibona siyamthola futhi lo mlaleli. Ngoba indaba engathi zinhle kakhulu namhlanje. Awuthi sibona siyamthola. Hawu. Ukwizwi loMzansi sawubona.
3: Yebo, ngikuzwanzeni.
1: Uyaphila baba?
3: Ngiphilile nezamini.
1: Hayi siyaphila lana, uke waya kamkhuculule?
3: Yebo, ngiye ngaye masendenabo.
1: Wabhala waphosa nawe zivivaneni.
3: Impela.
1: Hayi bo wesha ngase. Uyazi ukuthi uMnomzana uTembe khona indaba akuphathele zona la.
3: Hayi bo.
1: Nanga umzomuhle shangase Mr. Tembe uthini kuyena?
0: Yebo, weshoko. Ngikuphathele udaba lokuqala oluthi wena uwinile. Lokho nje kukodwa ngiyakujabulisa. Uwinile nje.
3: Yase ngiyibongela baba.
0: Yimake shuku.

0: kade kukhethwa amalunga azoba sezicotsheni kahle kahle bekukhethwa abantu abazoba amakhansela lapha eqenjini lenkatha la kugcine sekuqhuma khona isibhamu kwatholakala ukuthi mangizwa lapha emkhuzu engathi kukhona owalimala so ngibuka angazi noma ngizothi ngizosuke ngibeke ngegama elizolisuke lihlambalaze emsakazweni kodwa ke ake ngingabeki kanjalo mhlawumbe umuntu bengake acele nje emaqembini ezepolitiki ukuthi ake kube nokubekezelelana bavume namaholi bamaqembu ukuthi umphakathi uzikhethele ngokuthanda kwawo abantu abafanelekile ukuthi bahole umphakathi baba makhansela hayi ukuthi abaholi bamaqembu nalabo bantu labo abazazi ukuthi ba amakhomrade athile bese bebona ukuthi ibone kufanele banqumele imiphakathi ukuthi ngoba naku wena ubungagijimi nathi kodwa ngeke uzube umuntu ozoba ikhansela ube ukuthanda umphakathi so ngibona ngathi inkinga iqala lapho mina uma abantu bezepolitiki bezofuna abantu abathandwa yibona bakhohle umphakathi nje ayibanga nje inhle lento eyenzeke laphaya
1: isitshela ngani lento lento eyenzeka la kulamaqenjini ezepolitiki ngoba impela asekhona impela amaqembu abhekana nalezi zimo lezi la emawadini
0: isithombe ngoba uqinisile ngoba nakhona la kuwona umkhonto ngiyawuvotela impela akuhle vele lokhu kwenzekayo kodwa lento ikhomba ukuthi kusho ukuthi kahle kahle amaqembu ezepolitiki intando yabantu awafuni ukuthi kusebenze yona wona afuna ukuthi kusebenze intando yawo kahle kahle ngendlela abafuna ukuthi kwenzeke ngayo kusho ukuthi bona basuke bedla mangibheka ngalabantu laba abasuke bezokhethwa yibona abathandwa yibona laba abasuke beyabantu balelo qembu kodwa shuthi mhlambe bayabona ukuthi uma kuwumuntu ozikhethelwa umphakathi nje ozosebenzela umphakathi ngempela ngeke enze lento efunwa yibona ngoba phela kubuye kube nenkohlakalo manje uzothola ukuthi mina uma ngizokhethwa umphakathi ngizosebenza nje ngibe innocent mina ngisebenzele umphakathi uma ningifake enkohlakalweni ngingavumi ukungena kuleyo nkohlakalo so bafuna labantu abazodrayivwa yibona nabantu vele abakhohlakele ngale ndlela abayiyona bona
1: siyabonga kakhulu ke Sam 2
0: okay ngiyabonga Sto
1: siyabonga kakhulu right yini leso esiyibangwa ngikhumbula ne ANC kwezinye izimo ke kubonakale la isithuthulana Nagna manje ngithi impela uhlotshaniswana nembuthano weqembu le-IFP lo komkhosi. Kodwa ke kona ke yini le esuka isibanga ikubangiswana. Bond hey. Nah babazali babantu bo. Sibheke indabeni njalo zokubumbana kwehora lesibili.
2: Ikusasa lethu sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade kwizwi lomzansi.
1: Sawubona.
3: Yebo sawubona.

0: Yes, Tupac ke manje imizozo rushayile lana ke ihora lesibili ntambama ohlele ngikusasa leta sibonga kakhulu kena kuhlobisile umntakalo shoes.
1: Yes, Thumi nabalaleli. Hayi. Yabona lezinhlangano lezi eseziningi kanjena kusho ukuthi kuthina bavoti ukuthi senze njani ngazo ngoba manje kusho ukuthi ziyofika phi na ngoba phela manje seziningi sesiyadideka nathi ukuthi yona yiphi ngempela ngempela kanti ezosisiza ezosikhipha ekuhluphekeni hhayi asazi enye into hhayi lamacala maningi lamacala ayenzakalayo kanti futhi anasiphetho ngoba uyabo nje likasenzo nkosi yami selithathe iy'nsuku iminyaka eyi sengathi uNkulunkulu bandla angasebenza kulona ukuthi liphele phela ngoba hhayi i-South Africa namacala asabuswa yilutho ngaphandle kwamacala hhayi siyathemba uNkulunkulu uzosisiza bandla siyabonga.
0: Right, uyahleka lapho kubantu. Uthe sithombe njani? Hey niyahlekisa lana kumsakazi. Cela isikepha senze ngibe umhole. Uthi kasefile ukuhleka la. Ulapha Clement, kwadabeka kunjabule. Uthi angithini ma ulizwe ethi hayi. Isikepha nje. Siyakhala mntanami, uyinkokheli.
2: Bengelele sithombe sesele ngiyabulisa. Sithombe hayi. Umhlalo kashale lo kahlume endlini isigod phansi komasipala isinqoleni hhayi indaba yamanzi mfowethu hhayi idlalubi usisi ikhansela lakhona usisi uMrs Majeya hhayi naye uthule kuzoba inkosi yakhona uNkosi Mavundla isanda kujoyina MK last week hhayi bafowethu sinidlalile ngathi nidlalile ngathi ngakwazi ivaterikani ngazofika after 2 months kunendawo amanzi aphuma kwezinye aphuma ubona kuthi akhona but kodwa manje kuna

0: kunabanye bawadini ukuthi kuphakanyiswa abantu kuvele nje kunjalo onke futhi amaqembu ayakwenza lokho ngoba yabona nje konye nje yamawadi engingengezwa kuyo kumenyezela imibhobho ukuthi wozani ngolo ngosuku oluthile akushiyo ukuthi kuzokhethwa kuthiwa kuzophakanyisa ubani uqembu elithile kusho iqembu lelo angikwenze nje angikusho nje kucace kwamemezela nje umkhonto wesizwe ku-ward 7 lapha eShongweni idembu uthi akuzophakanyiswa usibani bani ngokweqembu lelo umkhonto wesizwe. So yabona ngayibuka nje lento ngathi ha ayikho lento kudlalwa ngabantu, hhayi abantu besizwe uzokhethwa yithina siwumphakathi njengabantu phela bazovotela lo mkhonto wesizwe. Hhayi anonymous lo ephayindaka
1: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.
2: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.
1: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Yizwe umehluko.
3: Sazenwa kezamzansi 98.0 FM sithizwa umehluko.

abavota ngibabona kuze kuzoba imanje. Ngiqaphela kakhulu hlasa nase tuneni kwami-ke nje ngokuyihlupha nakuyikhathaza ngoba phela ngiye ngikholela ukuthi ngiphele ngiwazi umlando wami kuqala mese ngazowasekhaya mese kuma ngizokwazi owenza. So engikutholayo hlasa zonke lezi ndawo zibuswa yi-system uma ngizosebenzisa lelo gama. Kodwa ngicela ukukhuluma ngayo-ke manje ile esihlanganisa sonke ehlanganisa mina nawe hlasi nolalele nje nozwayo ongeve uvulile umsakazo ekutheni esengikuqathele kakhulu kuyona la bantu abahlelela ngempela ukuthi siphile kanjani nje ukukhuluma nendaba kuyokhothama kokukhisiwe kokukhosi bamangezi zonke lezo zinto basenza isiqiniseko sokuthi kusukela sivuke ekuseni kufanele sikhulume into efuna uyayibona. Sivuka nje sikhuluma into efuna uyayibona kube yinto esiyikhulumayo usuku uya nango-10 minutes kube khonto esiyikhuluma ngoba ukuthi ngilale ey'teshi ezidlala iy'ndaba every 10 minutes uma ungena mhlawumbe kulona kulwane zabo zaphesheya ngokunjalo ne-hour lakhona lineyindaba no-30 minutes uneyindaba okusho ukuthi bayakwazi nokusikhandela isitori esizosikhuluma nangeviki nangenyanga nangonyaka. Ngesibonelo sey'tori abasikhandele zona zonyaka ile makhomishani abasisungulela wona. So-ke uma ungathi uyabuka nje ikhomishani esiwusule kuthiwa izoqeni ngesikhathi esiwukuthi sekuyaba kuyenziwa sebeyayilula sekuyakusho ukuthi wena muntu oyilandelayo-ke manje uzohlala njalo njelali i-red ubuka i-TV ubuka le nto vele uhlelelwe ngisho nganolazi olungakanani nawe konke lamakhomishani akhona usafeza leya nhloso yakho ngoba nje uma ngenza isibonelo nje ngale esukekulekusungule okugcina no-red okulokhu kakhokwazi ukuthintela kuvele khona inkulumo amkhwanazi lapha kwakudingeka ukuthi kube nomuntu abantu ababoshwayo kodwa bona kwathatha isinqumo sokuthi kusungule amakhomishani so kufeza leya nhloso. Yinhle sengenza ngimlandelayo udaba lami yingoba kunezinto ey'ningi ezithinta ngempela ezingakhulumi njalo yabanje emakliniki kungiphatha kabi lokhu hlasi ngoba mina ngawadla amaphilisi angiwasebenzisa ngicabanga ukuthi 15 years uhlangene manje angiyihlanganisi nephilisi nomjovo kodwa kungiphatha kabi ukuthi kunabantu asebalihlabise ngalabo balibethe libasebenzisa amaphilisi ma beye emakliniki amaphilisi ababuyi nawo hhayi bonke-ke wonke ngoba kukhona lokho okuthizele okuvelayo kodwa kunamaphilisi athanda ukuba izifo ezibucaya ngekho enginabo ufakazi bakho noba ngengigxile kukho ukuthi ngizothi ilephi yabo. So kungiphatha kabi ukuthi ngingabeza abantu beyikhuluma leso simo la ngoba ey'nyangeni ngithi ey'mbili uma ingentathu uDonald Trump wawakhuluma phambilini ukuthi uzokhoxisa amaphilisi ama-ARVs kwakhulunywa-ke la ngoba basebevele befuna sikhulume ngalokho bathena sebethanda ukhe kwalezi nyanga ey'mbili key'dlule ngisho hlasi ngathola kwezinye iy'ndawo nathi lasicinga khona iy'ndaba ukuthi uTrump ukhona ngale usekusayinile ukuthi adinishise isibalo samaphilisi eza la ngathula nje ngalinda kuthela ukula malungu omndeni-ke nami engivalwa nalo elikade laqala ukulanda amaphilisi esifo esithanda ngasho ukuthi sibucayi ngikhuluma ukuthi amaphilisi gcine siwathenga lawo maphilisi efamasi. So-ke hlase iy'nkinga-ke le nto ngoba sitshelwa ngomnotho sitshelwa ngayo yonke into ekugcineni kwakho konke vele thina sihlezi simnake ngale ndlela abafuna ngayo bona sihluleke kunakayo konke kuleyo mnotho ohlase uma ungayibuki sikhuluma ukuthi igolide lethu limbiwa ngaphandle kwanjeya kwanjeya thina abahlali-ke kokoke manje ba phela ma sebesikhombe lapha phezulu sizoba nenkinga ma singayikhombi thina thina abahlali siyahluleka ukuvikela lo mnotho esisenelungelo lokuthi siwuvikele. Angenza isibonelo ihlahla hlahla la emalokishini njengoba ngihlezi nje nami la elokishini kwisikwata kumelamjondwele engihlala khona komshakazana abantu isihlahla hlase umasipala unabantu abasebenza ukuzoqoqa iy'hlahla elokishini abantu abayazi inhloso yaleyo nto ukuthini ngoba njengoba umasipala esiyezogula isihlahla asithathe mina isihlahla ngiyasibaza mina ngipheka ngaso isihlahla yabo nabanye bayakwenza lokho akumina ngeka kuzohambe vele kugcine kungasavumeleki ukuthi sibazi ngalesa sihlahla ngoba vele njengoba siyidedela ihamba nje sithi sivikele umnotho funa umnotho wethu kodwa siyahluleka ukugcina lwesiwubonayo olaphi kwethu sifuna into ephansi le komhlaba esingenayo sithuzi lokulenza igolide esingazi nokuthi kusuke kuphuma kunjani ngaphambi kokuba kuzobele ebreset esifake umuntu. So-ke sisenkingeni la ngiyafisa ngempela ngoba uma sifisa sabahlali ukuthi sikwazi ukunqoba le simo lesi alo siyijwayeze manje siyitshele ukuthi ngoba okuqala nje ugesi basinikushela nawo lugesi sizoyidinga lezi nkunzi njengoba sifuze iy'hlahla bayakwazi bona lokho ukuthi kushaya leso sikhathi lesi asisakwazi ukuthi sibase umlilo ngoba iy'nkuni ayisekho ngilinganisa ngakho nje kuningi bengakubala hlathi ngoba phela.

0: Umsakazo ulaleli izwi lomzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo kusona ke kulesi sikhathi ke samanje njengoba ke ngishilo ukuthi ke nginensizwe sencane la usifundo umfo ka Khanyile insizwa ke le ebheke lapha eNgilandi eEngland yo uDisemba akahambi kedwa uhamba nabazali bakhe lento ke ngihlezi ngiyigqugquzela ukuthi umntwana mayidlala ibhola ulibone kusasa nomenzani ngaba umculo umzali ebekhona la eduze lokho kuyamkhuthaza umdlali mvoka Khanyile asikubingelele sikomukele emsazweni izinto mzansi FM asikubingelele mvoka Khanyile siyasengcesondela lapha eduze siyaqonqa nje mfowethu uhamba kahle
1: ya kahamba kahle
0: hey ngiyabona ukuthi ujabulile mntakababa nalo uhambo lukhomba le eNgilandi mhlawumbe ke ngaphambi kokuthi ke sibheke uhambweni olubheke lapha eEngland ngifuna siqale sibheke umfo kaKhanyile ubani usukaphi uthando lwebhola luqalini nini
1: ey ke kamalamu

0: kwasekusweleka umalume wasefike yokhulumela abo abangani
1: yebo
0: kumalume. So wasefica mina.
1: Yes.
0: Mefica mina eyimina ngidlakela bengisigora mina ngajima ngifunda 6.
1: Usho nje
0: ubaba washona ekade the meke ngana 10.
1: Mm.
0: Uyangithatha ngifaka insimbini ubaba wayisidlakele ejima insimbi nje.
1: Yeah, nawe ufuna indodana.
0: So what my thing ngishaya ke mina 10 ushaya kasekho. Kodwa insimbi ikhona.
1: Ngayi challenge.
0: Ngabe sengiyisebenzisa le insimbi. So usefika kuba bukhoza. Ufika mina ngisigora ingane anazo yena ezithathe babwazo yabo. Wabe sethi mina ngeke ngadlala isibhakela kudala kunabafana abawuthu. Ngifuna ukubathatha ngibayise kwisibhakela. Ungaya because wena ngiyakubona ufit. Uzobasiza nasensimbini. Ey mina lapho kuleso sikhathi ngumfana nje obazi wrestling kudala
1: cha wawushaya abantu nje straight
0: ngangakukhonzile ngisho ukushaya kakhulu abantu yabo kodwa ngangazi mina ngabe ngumfana nje okhule nakelo dadewabo wabo ngikhule nomawe yabo
1: ngakanyama
0: ngikhule naye impela yena ngikhulisile nje indoda ngenxa yakho
1: siyabonga yes
0: so bese ke ngiqala ke ngithi hayi ngizoya kodlala isibhakela ngafike nga trainer nga joiner Silverback nga trainer nga trainer 2 weeks la ngabona khona ukuthi lento ngiyithanda kwanga ngumdlalo webhola so mangibuka ngidlala ifight eyodwa yokuqala ngahamba ngayi draw le fight ngabuyela kwa training aphinde ngathola enye fight yesibili ngayiwina ukuwina le fight engabe sengiqala ngikwazi ukuthi ngibone uthando lwesibhakela ngena mina ngabona nje kuleyo kuqala ngomuntu engaqala naye wabeseyeka
1: oh yes
0: wabeseyeka yes. Mina ngabe sengikhubeka mangikhubeke ngiyabona ngiyakwazi ukuvika ngiyakwazi ukushaya mangitshengiswa and lento yenzeka fast yonke yabo ngabe sengikwazi but no
1: uyangena kulo mkhakha
0: ngiyangena kumkhakhi ngincamela wona okudlula ibhola manje.
1: Ngizwa kahle ndiyabona soqhubeka mfethu soya emakhaya. Kubalaleli ke ku 0604807164 sizokuthi ke baphawula ke bathini ngemidlalo ibikade ikhona naka ama PSL awards ke impela nawe ibikade iqhubeka osukini ke nje lwanamhlanje banyana banyana nayo futhi ke iyadlala kuye nomlaleli ke ophawula ke ngaziphi kusona ke kulesi sikhathi samanje. KZN Premier Cup bezenzeka kwamashu seshukare iculo ikuphi yokubonile kulempela sonto lapha na ke ohlelweni impela ke njena ke lwezemidlalo sawubona
2: andizo
1: njani ba
2: ukhuluma lo nembezo ngalaqala dlumini
1: baba
2: futhi ngithamthawule ngezami baba ngithi hayi ngiyibonela preseason ngiyibonile hayi kuza kahle kakhulu
1: nomdlalo kusho ubonile namhlanje
2: hayi imboni yesetastile na wokusamba phela kanti uyibaphela manje
1: ngizwakala
2: kahle kahle futhi serious with business manje
1: nako ya
2: umpara wase no way imboni yesetastile la ethi kodwa siyangkhalisa siyona ya 27 kodwa bese singathula ngoba wethu
1: ungasheshu kahle
2: hayi futhi ngiyazi sibakhona bafana bazomphaka
1: bafana bayithanda
2: ah wunathathe bafa abantu hayi apho makhosi sibonile nezulu benze kahle bafowethu
1: bheka ikhaya lakho amakhosi maphi manje
2: hayi ngibabonela labo bahle kodwa nje siyacela ukuthi bayihlele ngoba ngibonile lapha phambili basekuthuntu
1: yeah
2: basekuthuntu iphika ngisekuthuntu fanele sikuchaza lokho ngibonile phela izolo ngibone kunjalo nje
1: ngizwa kahle siyabonga
2: haleluya.
1: Alright, okay, siyaqhubeka sithatha ke abalaleli ku 0604807164. Hey, angifuni ukukhuluma kakhulu. Sawubona.
3: Velase unjani mfowethu?
1: Ngiyaphila unjani?
3: Ngiyaphila, kamgaya Matafeni, sibonga leni lo.
1: Baba.
3: Mhm, Velase bese ne Premier's Cup la eKZN nge weekend.
1: Yebo.
3: Engikubone khona kungijabulise kakhulu. Njengomlandeli wosuthu olumabheshankona inyokane elihlazana ngiyacabanga ukuthi ucoach Arthur Zwane after singadlalanga kahle kade

Ungabang ana nemas namhlanje niqobeni. Bari siyabonga kakhulu kubazala ababanakayo abantwana babo. Noma bengayikhonda wonye bona. Bari siyakhala kubazwa ngeshire nawo ukuthi imbangela kusuke kuyintoni. Kodwa umnyaka ungahloniphi. Eyi. Kodwa umnyaka ungahloniphani.

0: to kodwa silwa nemimoya. Sometimes ke imimoya ifune ukuba ngaphezulu wena kwenjongo zakho. Ifune ukulawula imimoya. Uma uzokhumbula kahle yena unathi lo mangayi. Ngomnye abantu abake bangena xesha pha ejele. Pha kuhlonyeliswa khona izimilo. Kodwa ngenxa yemimoya oyibhekene nayo waqona baxa iphuma pha ufaceana nayo straight ngoku yona mimoya le wafaceana nayo face wawi. So that means londo iyaxelela ba ithemba alilahlwa noma mhlambe sewuzamile apho ubuzicela ba yonke into yakho izoba right khona. Hlala phansi ubhekisise then wenze lento oyibonayo ibe right ngelo xesha wena. We're gone. Unathi ke khumbula kuzoba ekhona phethekwini eplayhouse kwitoy yakhe uzobe khona unathi mangayi aba eThekwini. Alright, before sihambe kakhulu ke azihambe sikumphulaphula ekhaya siva mhlawumbi ngabe uPaul uthini ke ekwingxoxo yethu esinayo namhlanje kwisitimela sothando uLobilobi ungudriver. Hey, Lobilobi kanti yakwazi ukudrive isitimela beningazi. Kodwa ke nawe uyasivela ilisikisiki idolophi akusosibaza asia litophaa ekomkhulu lamampondo. Asiqale ngapha emncebeni, ungathumela ivoice note yakho ngalo ningena ngapha ngizokwenza sure ukuthi wonke umuntu siyamfaka emoyeni. Molweni ekhaya, siyabulisa kwezilo mzansi isitimela sothando.
1: Hey, Lobilobi mfowethu,
0: buda mdala uyaphila tata?
1: Asha sina siyazi ukuthi ungabe ukhona uma wethu sisidodo lapho, kodwa ngokuthi ke ibandi ubathi ubandi umtshelekwana uma ngaba khona nenkinga noma uyamboleka omunye.
0: Oh, eyi watsho kamandi mfethu, yazi mani. Eyi
1: eyi Lobilobi mfowethu, uCoca-Cola cha ke ukwazi ukuyifihla mfowethu, cha naye lesi sihloko osibeka mnda ukuthi isihloko esibalulekile. Eyi yazi leli idideke kumento lesengala kulesizwe sakhe kusona. Uyazi isikhathi esiningi nalokulo moti mtakwethu bathatha ngale ndlela ukuthi mtakwethu uthi umuntu othandana naye kuphela, kanti cha uyasho ukuthi nje mtakwethu usho noma umninawo wakho umkhonzile, ayibona lona
0: ubacacisela kunjalo.
1: No, inje Lobilobi. Hey mfowethu, mina ngibona ngathi kunzima vele ukuthi ubone umama umntana wakho ekhulisa umntana ngaphandle kwakho, kodwa leyo nto iye ngiyibone iye ibe buhlungu kakhulu, ibe imbangela ukuthi abanye yazi benze njani Lobilobi.
0: Yeah,
1: ifike kwakhona mhlawumbe ixeshana lokuthi ningavani ngokomoya so entweni eyithinta wena naye ngokothando, abesethatha yena i-coverage yokuthi alwe ngayo umntwana. I know omunye azachitha isiqiniseko sokuthi nje njengoba wenza kanje nomntwana shuthi ngeke uphinde umthole eduze kwakho. Ake ngenze i-example Lobilobi, uyasebenza la usebenza khona mhlawumbe uholanga ithuba ake senze khona lento zama contract ike wangayifaka mhlawumbe imali ngaleso sikhathi sekusuka kwimpi.
0: Ngamanye amazwi imali inomthelela kule nto le,
1: imali imali involve wona Lobilobi mntakwethu, elinyexesha kwenze abantu abethu bagcine beba ama-single parents ngoba lento umama omntwana ubeyangayi-understand ukuthi nawe ngala kukhona izinto ezikubethileyo angeke lazi. Yabona abaseningasathandani Lobilobi, ngisho bekuthiwa uyakwazi ukubekezela uma uthenga ngomhlaka 7 kwazi kwashaya umhlaka 12 ungayifaki, hhayi ubethi nje okay ngibona ngayo ubaba wakhe. Kodwa nalingenahlukana, hhayi Lobilobi, hhayi hhayi inkunziya nomkhwezeli mnganami, futhi kubone nje ukuthi ukufisa ukufile ngoba uyifakanga le mali. Hayi Lobilobi, ake sidedele nabanye mfowethu, injalo nje ngane yakwethu. And futhi uma ukuthi kubakhona uma bengane abalalele, eyi ngicela ukuthi-ke bake bazame ukuthi bakelehlise umoya, asezi ngoba sithanda. Yabona nje ezingane ey'ningi ey'nginabo uba bezula isimo sokuthi basiphathe bugadalana, uthole ukuthi wawena usuhambe yethukelane. Ngoba enye into wena Lobilobi abanayo balale nto yokusiphima kakhulu sezinathi ukuba ngumsino.
0: Mame manje kukhona iyandide le nto bayenzeka kanjani, cause ngoxesha umntwana ngekho.

0: Come on, come on, Zika. I'm Kumbula Park with the soil. Zika. I'm a voice nova. Betty. Andiva, right? Kwizwi loMzantsi olufumana kuhle khona le 8.0. Sikhona ke apha kumngani road kwaMentshisi. Andiqonda ubukhona ungakwazi kwaMentshisi apha ke Debduze naseMos Mabida. Ya, sikhona ke apha ngeli xesha. Sithebathebana ngapha ngasekhaya, umxholo ndiba uvile ubeke phantsi ngapha nangapha kuWhatsApp ke masihambe siyobheka khona basive bathini abahlali abathe ke nabo bashiya ingaba i-voice note okanye inantsika yimbalelwano yakho ukuba mhlawumbi ke noPaul uthini kule ndaba esixoxa ngayo namhlanje. Indaba enkulu kakhulu e-serious abantu abaninzi abathe noko yababetha, abanye bana experience bazoshara nathi khona namhlanje.
1: Ake ngibingelele Mthwesi kwisitimela sothando, isihlahla samabhinca lo ngcobo ula eMaran Hill eLuganda. Mthwesi, ngicabanga ukuthi sivulelekile ngale sihloko okhuluma ngaso nangezinto esisuka kuzona, ngoba phela nathi siqale sabantwana kuze sibe badala. Safunda emaphutheni abo abazali, saqwasha ngawo, sakuthatha lokho kuhle. Mina into engingayisho as umuntu okhule enako umama kakhulu nabanye bakwethu engizalwa nabo, ange ngisho ukuthi mhlambe kungcono ukuthi ukhulise ubaba uma ukhulise umama ubaba engekho eduze. Kodwa mina ipain engayitholayo ngikhula ekhona ubaba ngisekhaya likababa, kodwa lobi ngesimo sokuthi kunalento yomona ngizoyibeka kanjalo mina, ngoba le nto ngayibuka ingasebenzi futhi namanje angiyifiseli ngisho iy'ngane zami zabafana. Le nto yokuthi ube nale nhliziyo eningi noma ngizothi ey'ningi uwedwa, ube namakhosikazi ayinqwaba uwedwa. Le nto abantu besilisa bathi bamadoda uma ngabe benza njalo, kodwa mina leyo nto njengomuntu lobi nani balaleli eyangihlukumezayo ngakubuka kuwukuba selfish kumuntu wesilisa lokho. Ngoba uma usunamakhosikazi angaphezu kweyodwa, angiphathi-ke mina ngikhule ngaphansi komama abawu-6 abaney'ngane nga-6 nga-5 nga-3 bonke labo mama.

0: ngitshele ukuthi indoda enjalo ikwazi kanjani ukukhava wonke umndeni wayo kulamakhosikazi ney'ngane ukuzondla nokuyikhava esikoleni ukuthi ikwazi ukuthi ithole impilo engcono. Ingakho ngithi loo nto iwumona ngoba mina engihlukumeze kakhulu ngikhula, that's why ngithi mina ngikhulise umama kakhulu kodwa ubabe khona futhi ekhona uma engabe umdinga futhi ekhona etholakala efika futhi ekhaya ngokuhlala esematokweni la madolobheni la desebenzela khona. Kodwa impilo yanginika ukuthi le nto yesithembu iyalimaza ey'nganeni lobulophi, ngoba abazali bethu abobobaba bayayijabulela le nto ethi umuntu hhayi ngumnumzane ngokuthi unamakhosikazi amaningi. Engasakucabangi ukuthi le nto isihambisana nomona, isihambisana nokuhlukumeza iy'ngane ngoba iy'ngane y'khula zingabi leveli ngendlela elinganayo. Khona iy'ngane ey'thola ukuthi azitholi ngisho indlela yokuthi ifunde esikoleni ngenxa yokuyani yey'nhlupheko zokuthi ubaba uyahluleka, omama abaningi bama-housewife ngale ndlela yokuthi umuntu uyicabangela yena engabe sacabanga isindo salezi ngane azoyithola kulabo omama abahlukene ukuthi zizogqilazeka kanjani emqondweni, iyiphi impilo e-right ezoyiphila lezi ngane. Ngoba naloya mama udinga support, uney'ngane nga-5 nga-6. So mina lokho akungisebenzelanga okwenziwa ubaba, ngakubona ku-selfish nokuthi umuntu othi uyibiza ngendoda enamakhosikazi angaphekweyo daya ko-6 ngambona kuindoda enomona leyo. So mina angisoze lobi ngafisela ukuthi iy'ngane zami yihluphe ngale ndlela ebengihlupheka ngayo. Futhi engabe anginayo eduze mhlampe engabe unina wayo mhlampe ongafuni ngiyibone, ngoba angiyiboni ngihlukana ney'ngane zami impilo yami yonke ngesimo engikhule ngaphansi kwaso, ubaba ephila, ubaba eshadile noma ngenxa yokuthi ube namakhosikazi angaphezu kwako kweyodwa aya kwa-6 angizange ngikhule kamnandi. So engizama ukusho ukuthi kwesinye isikhathi sike sithi singamadoda senza sifuna ukuhlonipheka sithathe iy'thembu sithi singabanemzane bese singayicabangeli iy'mpilo zey'ngane ukuthi iy'ngane zihlukumezeka kanjani kulezi y'thembu thina esiy'thandayo. Ingakho ngithi mina ngikhuliswe umama kakhulu, ubabe khona ngenxa yale nto engizama ukuqwashisa ngayo ukuthi kwesinye isikhathi isithembu lobi akuyona into ongayigqaja ngayo uyindoda. Iy'ngane azikwazi ukukhaveka iy'ngane uma usunesithembu esi-over 2 wamakhosikazi ney'ngane ey'nqwaba ngaphezulu. So-ke mina yangihlukumeza kakhulu loo nto, angiyifiseli nje zami iy'ngane loo nto lobi. Ngiyabonga kakhulu.
1: Yeah, right, very long problem guy. 11 minutes past 10. Kwizwi lomzantsi. Fumana ukuhlela khona ne 8.0. Mhlaka 27 namhlanje ku July 2026 ku Monday. Stimela sothando. Hlela nokhaya lethu phatha abantu. Mthwesi. Lobilobi alobize radiant. Bese vela ngeke ndathi uqale into bani ke. Ukuphawula. Kuzokahlukahlukana. Khona mhlawumbe oko kuphawula okuzoba ngathi kuwe kuyalumela, but kube kuyinyani njengoba besishilo. Asiqhubeke sibheke omnye futhi umpropoli pa ubawuthini nankobhalileyo besitshile into yobana ngakwazi ke ungazitsho igama lakho, but ke siyanqonela uba sive yona le yayivaye ngoba isiqhamka ngenye iangle ibingalindelekanga at the same time kodwayi oyi umnumzana engane zakho uzibheke zonke kanti ngaphakathi kuyakhala. Asisigxeke isithembu but uyasivela nawe uba phangaphakathi zeziphi ingqinambe iy'ngane ezibhekana nazo ezishile uba nawe as umntu okhuliswe ngumama ngayedwana. Ungasherana isitori sakho nawe okhulise umntanakho ngayedwana, ungasherana nawe isitori sakho nawe ongudade, ungashira futhi nawe isitori sakho nawe ongumntana. Asibheke obhalileyo lobi ubaba

0: Ubaba, okay. Lobi lobi, ubaba ungwane. Lo. Uthi, omama, banesandla. Ngoba, uma wavula, umnyango, wangena. Angeke, ukhulume, ngengane, yakho. Uye, ningalala, ningezwani. Muzo ukhuluma ngengane, yakho. Engale ngaphandle kuye umama phendlini nolala ningezwani alilingxabana uthi sometimes sithula nje sithulele into ezikanjalo ngoba sisabela impilo ze kusho babungwane ubhalile pha kuWhatsApp wathumela zinye zezinto ke yena as experience leyo pha ebudlelwaneni hayi ngoba engafuni ukunaka abantwana bakhe. We are gone? Okay. Sibuyele phakwa WhatsApp sibe mhlambi ngabe sifumana bani. Ngiyaliqhayisha ngoba nawe womkelekile wethu. Uma into ubana ke nawe uvakalise ezakho oqithe kuzo. Ibhlungu leyo kubona umzali ekhulisa ngayedwana. Hayi ngoba sigcike abani but siyaxoxa. Xa siyixoxa into siyayigqotha. Sigqotha umoya ombi. Asilwi nawe. Hayi. Sizilapha ngoku. Sikule chapter masibe ndawonye.
1: Yebo sawubona, sawubona msakazi wami.
0: Njani
1: kodwa lo biloko?
0: Sikhona se.
1: Themba uthi yaphila umqala lo hlela mazenza.
0: Siyancinga vula umdala.
1: Hayi no, kuyazwakala babu lo biloko. But ke lutho lwami babu lo biloko. Uyazi babu lo biloko ikhona into eyenziwa abantu besilisa abangayiboni. Yeah. Ngiyabona futhi ukuthi abayibone leyo ukuthi ufike ube nengane nomuntu wesifazane othandana naye emva kwaloko bese uyamiyeka umzalisa ingane
0: miyekelani
1: uthola ukuthi babu lobi lobi umiyeka nje hayi ukuthi umuntu wesifazane khona sekonile cha uyena umuntu wesilisa usehluleke ukuba yindoda
0: okay
1: yabo yakhe lo muntu wesifazane njengesithembiso sakhe uyazi babulobi lobi leyo nto ukuthi ibhlungu ngendlela eyisimanga babulobi lobi kumuntu lo nje wesifazane lo mama ibisi iphinde ihambe iphinde izoba bhlungu phezu kwesimo sengane lewe soke sebeyitholile uyazi leyo nto babulobi lobi imlimaza lo muntu wesilisa syndicate engaboni ukuthi uyalimala eyitshela ukuthi yena uright ngoba usuke sebone umunye umuntu wesifazane futhi ngaphambili uyazi babulobi lobi ubona sinobunzima obungaka emhlabeni kwakhiwa yibona abantu besilisa
0: Yeah.
1: Uyazi babulobi lobi akukho ukuhlupheka okudlula ukuthi ingane ingamazi babowayo. Ibhlungu ngendlela eyisimanga babulobi lobi lo nto leyo. Uthola ukuthi ingane iyakhula, ikhula ingane izizibe nabo 10, izibe nabo 11, 12, 13. Kodwa baba ayimazi nje ngamehlo. Leyo nto iba yipain lo nto leyo enganeni. Yeah. Kuba ubuhlungu nakumuntu wesifazane umama uyabona nje ingane engabazi abazali bayo bobabili leyo ngane isuke ihluphekile kakhulu loko kuhlupheka kwakhiwa abantu besilisa uthole mhlawumbe cishe kuzwakale uma kuwukuthi uyena umuntu wesifazane ogangile noma omjolelile mhlawumbe obe yikhoze ukuthi aza aphume kuyena khona abavele bayiphumele babulobi lo umuntu ahlule ukumela nje ukuthi cha nangu phela umuntu emhlabeni usemlethile yabo so ezinye zeyinkinga kanti leyo nto ilimaza yena inqubekela phambili yakhe umuntu wesilisa lapho uyodotsa uma usuke babulobi lobi uzalisa umuntu wesifazane umshiya usumcathe uzothatha uba
0: ege
1: ube usumshiya ningani ege ey lento futhi indala babulobi lobi yabo so ezinye zezinto ezisilimazayo nje empilweni zethu lezo ukube kuya ngokwami ngabe mina ngiyafisa ukuthi kwesilungise lezo zinto ungamthandi umuntu wesifazane uzothola ingane naye kanti awakayimisile yabo ngoba manje lento le iyalimaza idala ubuhubha udala ukuhlupheka emhlabeni nje idale nokugcina sekukhona

0: nobugebengu nani ngoba lengane ayisondliwa lengane sezihamba manje zifune impilo azisazi zizokwenza njani akekho umuntu oyibonisayo ubaba akekho ngoba imfundiso kababa iyadingeka enganeni ikhula ngiyabonga ezinomzansi
1: kasibuli sibonga kakhulu danki se and chilimboni izobetha bethana so ke mhlawumbe kungenzeka xaba umuntu eyibeka imbilini yakhe iphalaza kuzwele kuwe but inyani iyohlala injalo siyibeka ngoba asilwi namntu apha but siyaxoxa sikhuza le nto into ke ide ize inqamke kuyathethwa ngayo ayimayi faka phansi kwekhapete kuthi faka iziphi phansi kwekhapete ikhiphe siyaxoxa ngayo ikakhulukazi apha esitimeleni ke sothando kuvakele bhuto mdala
2: sawubona my bhuti nabalaleli makhaya
1: yes ma'am
2: mina ngithi ngiyamvumela umuntu wesilisa uthatha isithembu uma ngabe lo muntu wakhe anaye mhlampe engabatholi abantwana uyaphoqa ukuthi athathe isithembu lo muntu ma ukuthi futhi useyile kudokotela udokotela afike washo ukuthi yena uyayithola ingane mhlampe umama ungayitholi usuke uselfishike umuntu esifazane ma unqaba ubaba athathe umama wena unkulunkulu engakuphanga abantwana usuke urong kuba kakulahlanga kodwa uthathe owesibili la bathathe isithembu umuntu enaye unkosikazi wakho ney'ngane asufuna omunye aphinde athi ufuna omunye aphinde athi ufuna omunye hayi it's not hayoba ngiyizwa kahle leyo mina ngiyabonga kakhulu my bhuti bye
1: danki kakhulu
3: ngicela ndimande emzinyazi
1: baba
3: kuyenzeka lo mina ukuthola ukuthi owesilisa uyasebenza uyafisa akanankinga nokondla iy'ngane zakhe masewehlukene nomawazo uthola ukuthi umawazo mhlawumbe sesikahla uthola ukuthi umuntu ophuzayo beyithumela imali mhlawumbe uthole ukuthi wesifazane uyayiphuza leyo mali kwesinye isikhathi mhlawumbe enze ezinye iy'dingo zakhe angakwazi ukusaphotha abantwana ngaleyo mali utata asuke eyikhiphile kwelinye isayidi kuyenza futhi uthole ukuthi utata uyasebenza uyafisa ukondle mhlawumbe uthole ukuthi uhlulwa yilo owesifazane asemtholile mhlawumbe usemthanda kakhulu lo aza kukhohlwe na ukuthi fanele ondle abantwana bakhe okanye mhlawumbe uthole ukuthi noma efisa emthanda lo kodwa hlambe uthole ukuthi uyamsaba lowesilisa hlambe uthole ukuthi uyahlulwa azange asibone isidingo sokuthi angathumela imali kuma wengane kanti kubalulekile nje ukondla ma undoda uma usebenza nje ondle
1: allright ngiyavakala uba mlima danki
4: mthwesi hayi umuntu ukhuluma mfethu uzokwenza into ehamsana nayo nemvumelayo
1: exactly yes yes
4: yiyo nje sazi kahle ukuthi abafazi bahlupha kanjani ahluphe yedwa uhlupheke indoda uyabona umthwesi indoda mathi ihlushwa umfazi isigijima imelwe yitekisi igijima ifuna ukungena ngakudrive ingabonthi akukho akuyona indawo yongena ipassenger hayi hayi hayi ngeke mthwesi laba abakhuluma benxetheza bezenza bahle bafazi hayi kulungile abenze kodwa nje hayi mthwesi futhi ngangqondi ukhuluma bawaqala hayi labantu banamhlanje uthi ungangitshela ukuthi labantu banamhlanje banothen akho thando la mthwesi ukuthi nje kwenzelwa nje ukuthi kube mnandi emsakazweni le nto kuyahla idalwa ngonkulunkulu unkulunkulu akashiwa ngokuthi akuhambe kuzalwa kuzalwana nje iy'ngane ey'hlukane lapha yabona nje le nto la ayilungile nje kodwa hhayi ukuthi usungathi ngalokho isithembe esibangaleyo nto ayikho leyo nto mthwesi ayikho bakhanda abantu besifazane adala yonke le nto bona laba abadala yonke le
1: okay asinqandi kanti yekude kaloku ezindichilo mba thetha ngokwakho wena because nam andazi phakamagela uba kwenzekani ngoku ndiyabona bayaphila abarayithi but isimo ababheke nazo ndiyambona phaatyheni ake lo mama ukhulisa abantu abakhe bodwa but ke ndisuka apha ndiyombuza uba mama kwathini kwenzekani but iindawo ezilolu hlobo zizona esizokwazi uba sixoxe kuzo so umntu mangabe ke ephawula ngokwakhe personal indlela yena agule ngayo nabone ngayo andili nawe ke kodwa nawe indlela obona ngayo but ke ndiyafuna ingadesi ke kube ngathi abanye xa bethetha kanjeya bathetha izinto nje zizinto abazi-experiensileyo apha asikhukhi lutho asikhukhi kwanto sithetha inyani njengoba injalo
5: lo mzazi sanibona
1: Yeah, baba.
5: Enkosi kakhulu, siyabulela dada. All right, bendizofakicela nje intoba xa urekhoda please, siyacela intobana ke engathi kungaba kliye apho ukhoyo, qhande ivile ingathi yifowuni yakho le kusokolisayo enomsindo. All right, maurekhoda nje i-voice note yakho ingathi kungaba kliye apho ukhoyo. Ndike nayitsho ke ekuqaleni bakwethu into yobana ke imbono angeke ifane, izawubethabethana phana phaya. So ke umntu suke etsho yena ekhayeni lakhe apho khule khona. So andifuni nqaba umntu ecacisa indlela yena aziva ngayo, kube ngathi favor side elithile or mhlawumbi ugxeka side elithile. Sonke imbono yethu kubalulekile uba siyimamele. At the same time, ndizoba nengxaki yabantu abazongena. Ndicela umuntu uvumele futhi. Ndizoba nengxaki yabantu abazongena bethi hayi bengenela ukuphikisa wena otsho umbono wakho. Ndizoba nengxaki kakhulu. Ndizocela nje ma ukuthi uyaphikisa, so ibvula ngelinye ilanga leyo okwangoku. Asibaniki ithuba, asibaniki ithuba. Nawe ungakwazi bungena uthethe xesha lakho eli.
6: I'm going to go to the house.
1: Bye, sisizodwa, ngosi kakhulu siyabulela. Yeah, kevakala. Yazi, sometimes unyanisile sisizodwa kuye kube nolaka ungalazi uba lwantoni ubuzibuze uba wena wawutheni wawunjani or mhlawumbi ulahle ngumamakho or mhlawumbi ngutata wakho or mhlawumbi heyi uzibuze uthi why mna kubo bonke. Alright, asihambe siyobheka omnye futhi kwakhona umphulaphula okhona phaka kuWhatsApp.
6: Ake kubingelele mpo wamakhathuna usuka nini madoda. Bathi indonga sibove sikisik zafike zahlanza ucabhasha ngezandla ezimhlophe eThekwini. Futhumala ke nsisi.
1: Futhumala wethu.
6: Mpo wamthusi la ngiyi-exekhuluphele nje mina. Abantu mabekhuluma mina ngiyabalalela.
1: Yes.
6: Futhi nangento oyikhulume ngonyaka odluli mina. Ngisuke ngayilalela.
1: Yeah.
6: Yabona mpo wamthusi kulo mbuzo wakho owubuzayo. Iqiniso ngeke uzuluthole. Angisho ukuthi ungawubuzi.
1: Okay.
6: Manje mangithi ngilalele abantu abaningi bangena bathi mawuyindoda, amadoda kufanele ukuthi umele udoda. Angizwa kahle ukuthi enkulumweni oyibuzayo ukuthi izizathu ezidala gcina umama esekhulisa ingane yedwa yini na. Ngokwamthwesi umuntu mina ngiye ngithande mayayikhuluma, akhulume into angaphinde aziphikise yena ngelinye ilanga. Khona la eRedway ngesonto elidlule. Lama sontana adlule nje. Kusanda ukukhulunywa ngomama la owathi usenenkinga. Wazala ingane zalisho umfowabo wasemzini. Baningi abalaleli abangena la bathi athula zafa zangena egodini. Umbuzo wami ke wathi ngizibuza nje ngingedwa ukuthi le ndoda ethiwa yenziwe isilima ithule ingatshelo. Uma isithola ukuthi le ngane kamfowabo isithi ke ngosikazi wami hamba nalengane yakho angiyifuni la nomfowethu ngale mhlawumbe unonkosikazi lo nkosikazi ngeke sakwazi thamukeleke nalengane ingeke leyo ngane na igcine isikhula ngayo jwani ikhuliswa uma wayo. Yingakho mfowethu ngithi izizathu la ziningi la lento. Manje abalalele ngibezwa abaningi angisho ukuba wrong kodwa ngibezwa bekele mawuyindoda kufanele ube into. Bathi enye into ekusafaka kwesilungise mthwesi le ndaba yobudoda leli gama lobudoda elihlale likhulu kanjalo. Uma ngabe uhlangana nomuntu esifazane nje ungamazi ungakwazi ukuba ungazi umuntu wakhona umthatha umfake endlini uzomethisa usuke wenza umdoda yilapho ngoba ingane eziningi umfowethu uthi mina ngizokutshela zimithiswane nje yonina noyise abaningi abebengakwazi makubo kwamantombazana namantombazana engakwazi kubo kwamadoda. Enye ke izinto le kusafaya siyibheka ukuthi ubudoda yilobo ukuthatha ingane yomuntu nje ongayazi ongamazi nabantu bakuba ukazi ubuze uyifake embhedeni ubusuthi uyayifunda futhi uze uyimithise ingane uma kufika la nicabana khona amathubo ukuthi leyo ntombazane uyibalekele noma uyixoshe makhulu ngoba vela unandaba nawahla nganomuntu yambe umgwaqweni wangambuza ukuthi wayabani wamfake embhedeni kwavela ingane egcineni mase ningasazwene ngenkulumo ubusuthi akahamba ayelewe yakhona ahambe nengane. Manje amadoda njalo mayikhuluma usukungenzi ubudoda usukwe mangake amadoda uma ngase nje uvula isihlonge lelanga ukuthi nje ugcine nini ukuthi ebaba emzini nomuntu noma ugcine nini ukuyozinhlawula. Ngiyafisa ukuthi engathi ngayefile lo thubeke ngizwe ukuthi kuyofona abangaka cha sengamethisa sengahamba isinhlawulo emzini othile ngoba ngiyindoda ngithi amadoda nakho danke.
1: Danke ngoba mkufudumala wethu ngosi kakhulu exekhuluphele. Ya, njoka njalo ke ya lendo ulobulobuye uthi yathanda izimvo zabantu kuyenzeka ke abantu ke baphume kancimqeni kodwa ke funa baphinde babuye ezintshile into yobana ke xa ungena uzowuthi usibanibani uthe what sina sifuna ukuva kuwe ezi futhi isitshile into yobana ke indlela ke abazoyichaza ngayo izokuhlukahlukana. We are gone? Yeah. All right, nikuvile ngeX ekhulupheka.

0: Sikuvile kakhulu kakhulu masiqhubeleke phambili.
1: Ayikubhuti Mthwesi.
0: Yes sir.
1: Bathi lobby lobby yalobby zingane.
0: Lobby is ready.
1: Cha ubhuti Mthwesi mina nakho kwami ukubuka angeke ngithi okwami lokho angifuni bese kuba khona umuntu ozongatheka ngikhela nami ngibuka ngayo izinto mangithatha nje ngifake i-microscope ngehle lijulile.
0: Exactly.
1: Ehhe. Wabona abantu besidisa ba selfish kwesinye isikhathi yazi banenhliziyo ngaphandle ya wabona awukwazi ukuthi ngathi wena usuzalisa umuntu osifazane umntwana bese uthatha wena ube ngadengani siyo ikhulisa nje ikhule njengenyoka iphele inyoka phele ifike izale maqede uyishiye kanjalo iyikhulela uyibonela so awukwazi ukuthi usuzalisile ke umuntu osifazane bese jika futhi awusamnaki uma wayo nengane lo wathi wena wasukwake nomjeje yamthanda navumelana nalala kwaqhamuka umntwana manje siphike isidingo sokuthi u-ethe amandla ekhona ukuthi ungayodla ingane ngoba kahle kahle futhi kwesinye isikhathi akuyona imali kuphela ekusondeza eduze kumntwana wakho ngisho imali ingekho kodwa nje uyafuneka uthando lukababa enganeni nje ayisondeze kumntwana wakhe ukuze azomdodisa akhule lo mntwana abe nomqondo uyabona ubona nje ukuthi ngathi manje sandelwe isizwe esimisizwe samaphara nabantu abanye benza ugebengu la eminyango ngiyaxolisa abantu ukubiza igama lamaphara kodwa nje effect ekugcineni bakwethu abantu besilisa kumele baqonde lokuthi yabona ngesikhathi uzala uzalisa umuntu osifazane ingane kumele futhi ube responsible wazi ukuthi uzokwazi ukumnakekela lo mntwana kungathi wena endlela owakhula ngayo bese ufisa nengane yakhe ikhule ngayo cha abantu besilisa angesizame ngempela ukuthi yabona uma usunomntwana ungabe sewulahla umama uphinde ulahla ngisho ingane uqobo lwayo ukuthi angisaboni ngasolunye noma wengane akusholwa ukuthi nomntwana afana umlahleke manje angabe sangakwazi-ke manje ukuthola uthando lwayisa hayi yi-wrong loo nto yi-wrong kakhulu nje ngiyabonga futhi Mthwesi umuzi lo inanto emapulazini
0: danke bulimuzi enkosi se danke mhlekazi enkosi kakhulu right kwizilo mzansi olufumana kuhle kakhulu nale 8.0 ibanyana banyana ihluliwe ke ngamanqaku amabini kwelinye bidlala naye by Tanzania alright asazi ke kumdlalo zayo baba ukwenze njani alright asihambe siyobheka futhi ke ubhalileyo pha siyaxoxa siyadelta sike sayibalula ke indaba yokuthi umuntu xa ngaba ke enoko esaveza yena ngendlela ayiva ayibona ngayo le nto okay asingamjaji asingakhawulezi simjaje uyaqonda indlela yena ndiyathanda ke xa sizomamela kakhulu then size nezixazululo phana phaya but kwangoku safuna wena kuwe ngapho ngasekhaya nangobhalileyo ke msakazi wami angibingelele kwaze kwanzima msakazi kulabo baba ababalekela ukuba ingxenye yabantwana babo inkinga bashiya omama nemithwalo yokondla abantwana ngabodwana msakazi abanye ke abantu akumele sibathuleleke umnqwazi ngogogo onomkhulu bayalibamba iqhaza ezimpilweni zalaba bantwana abalahlwa ngabazali babo angibonge mzakazi angixolise ngokwalula namhlanje kunamhlanje inzima indaba ethetha ngayo apho I think nawe iyakuthinta so xa ikuthintayo wamkelekile uba uze ngaphambili asive into yokubana nawe uthini kwizilo mzantsi olufumana kuhle kakhulu nane 8.0 masitsho sikuthabatha phaa mnxepha kuwhatsapp sive uba uthini
2: izilo mzantsi nabe kulo baba kale khulumo manje awumngcwabo

0: kuba kuhle. Kodwa manje uma ngabe sekunengane, siyashintsha isimo, siyashintsha izinto. Ngapha esiliseni. Indaba ingapha esiliseni. Ebese indoda ihluleka ukuthi nayekele ingane. Enye into futhi lokhu kwanda kweingane ezalwa ngaleko umshado, iningi lazo izala ngaleko umshado. Kusekudala na ukuthi kube khona lophuzo, uphuzo linamandla uphuzo. Linamandla uphuzo ebantwini, ngapha esiliseni nasesifazaneni, kwendaphe kuze kugxatshanwa. The time kukhona lolu phuzo lolu, kudaleka ingane engahlelekile. Ebingahleliwe bese khuma ingane. Emva kwalokho ke ebese kuba khona ke lokhu ukuthi indoda ke bese iyafeyila ekondleni kahle. Endaba eqatshanwa ke kuze kufike ekuthenini ke manje namasa sekuhlukwene. Indoda bese ihluleka ukuthi nakini ikhohlwe ingane. Of which is wrong. Ngoba mahabe uyindoda usuxabene nomina wengane, akusho lokhu ukuthi ungabisayodla ingane, odla ingane yakho wena.
1: Yeah.
0: Ukhohlwe unina wayo.
1: Okay.
0: Nakokwakho lokhu. Mm. Nakalo muntu lo owamletha emhlabeni.
1: Yeah.
0: Iqinisi lelo nje. Ukhohlwe unina wayo ukuthi wenzani, kwasha kwacima futhi amalangabi. Wena cover into zakho, unake ingane yakho le owayiletha emhlabeni.
1: Mm.
0: Mase nje kuthiwa amadoda enza njalo wonke.
1: Yeah.
0: Hayi. Mhlambe kungangcono.
1: Okay.
0: Ekutheni ngehla le nto yokuthi kube khona iy'ngane ey'ngabazi oyise bazo.
1: Mm.
0: Kuningi-ke nokunye okwenziwa abantu besifazane-ke ekuthenini indoda igcina ingasakwazi nokuthi isondele kahle enganeni, ngoba kwesinye isikhathi iyenza le nto yokuthi mhlawumpe agcine unina wengane angafuni ubaba wengane ayibone ingane.
1: Mm.
0: Amadoda amaningi amanyawa iyawashaya loo nto, igcine ingasakwazi indoda ukuthi yondle ngoba yondle umuntu engamboni engamazi.
1: Mm.
0: Ngoba unina wengane uyagweva nengane. Kusuke sekuqatshanweke lapho-ke.
1: Mm.
0: Uzima ukondla ingane unina waye engasafuni ukuthi uzuyibone nangamehlo.
1: Yeah.
0: Njengemntanakho uyindoda, ukuze ingane ikhuluma ikwazi njengoyise wayo.
1: Mm.
0: Uyibone ukuthi ikhula kanjani.
1: Yeah.
0: Uyikhulise ngendlela efanele.
1: Mm-hmm.
0: Kuningi nje ngabala nje akuphela isikhathi izathu edala ukuthi gcine ingane isihlukumezeka.
1: Yeah.
0: Ingasakwazi ukondla. Kodwa ke engikusho kakhulu emadodeni, amadoda ngiyacela ukuthi uma ngabe indoda isihlukene noma wengane, ayingayiyeki ingane ukuthi ngayodla. Yondle, ayondliwe ingane, ithole iy'mfuno zayo ingane, ikhule kahle ingane. Ngiyabonga lobulobi.
1: Eyi, uphile ndana enkosi mani, siyabulela kakhulu. Enkosi kakhulu. Wena mphulaphuli-ke othe wayidina waxoxa ngesimo esi esixoxa ngaso namhlanje. Waveza owakho umbono ubaluleke kakhulu. Ndithemba ukuthi mhlawumbe kukhona ke nomnye umntu ngelixesha othe wamlapha, othe wamsiza, wamnceda kakhulukazi ngentetho othe wayidlulisa nawe. Ezinditshilo ke into yobana ke asigxeki mntu ophawulayo, but ngoba sibanintsi siphuma kumafamilies nakumakhaya ahlukahlukeneyo, at the same time nendlela ke sikhule ngayo asozivane. If mna ndizokuthi ndiphawula ngale ndlela le endikhule ngayo, ndiblame loo ndimblameayo or mhlawumbi le ndlela endibona uba shuthi kube rongo phaa ndiveza loo nda, hayi ngoba ndigxeka abantu isayidi loomama or mhlawumbi ndigxeka isayidi lootata or mhlawumbi ndigxeka isayidi labantwana. But ke izizathu ziba zininzi kakhulu eze betshilo nabahlali, but ke siyafuna ukuzazi cause sikhathele baba.

0: ithi enjalo ke indaba uvelke kolubake uzuko SA ethi ke uzuko SA yena qhawelam hamba ke uyezizwe hamba ke uyoduma emazweni 11 minutes past 11 ya umhla ka 27 ku July 26 ku Monday namhlanje selestimuleni sothando kule nqola emasondo sondo kushu kushu sibheke never never kumludodo ngaphambili bhawuve uzola igama lakhe bonkosi umfoka dlamini ubhuti omdala bethi ingoma nenkosi phakathi nomyalezo ungenjalo nje ndiyathemba ke useright yonke ndisihamba kuhle kakhulu besiliqhinde nje siphuza amazwi de lasithetha so ke ngalixetsha ke ndiyathanda ukuba ndilivulela ithuba phaa kwabasemnxebeni sibanikile ithuba ke abakawhatsapp but basekhona basebaninzi if now ushiyekile ke ngaphaya emnxebeni thethana lobilobi kuzova abanye basebaninzi kuwhatsapp but ke nawe ndiyafuna ukunika ithuba enkubeni siyakubulisa molonikhaya sitimela zothando molo
1: baba ngithwethe njani baba
0: baba siyaphila inkosi sigcinile singezwa kwena baba
1: mina ngikhule kumama
0: ndicela ukubuza ngikhuluma nabantu kuyiphi indawo baba uma anonymous oh kodwa molo uyanqamuka noma kwenzekela network mhlawumbe ukhona ba ukhona nje mhm alright in network andaz awuphinde uzama ukubuya mhlambi because senqonile ukuva kuphawula kwakho ngalomba ukwenzile umzantsi molweni
2: ya double
0: baba ukuyaphileka
2: hayi siyakunaka
0: sikhona babo wam nokwe cause sigcinile la ngokhatya nje Anas ungaba anonymous ungavela uhlala udabeni kwindaba esixoxa ngayo namhlanje nkosi yami.
2: Hayi umusa lo Blubi.
0: Oh budumdala. Budumusa.
2: Budumdala. Esinyi eyi. Kukhumphindo lapho kanti khona namusa.
0: Mhm.
2: Puti kunjena puti.

0: isimo izizukulwane esiphila ngaphansi kwaso siphila izizukulwane esesithumile ngaphansi kosikompilo lobuntu.
1: Oh, isizukulwane esesiphila ngokwelixesha kule generation yethu asaphili isi
0: manje thina kukhuluma ngomlomo kepha izenzo zisokuthi
1: eyi Budmus ehe
0: ngoba manje izizukulwane manje ngiyabuka from ngoba noma ngidala khulu kodwa from 70 kusukela kuma-80s abantu bama-80s kuye kwashintsha kwaze wasekuthenini manje ngubaba akaze ngikhulule emshadweni ngusisi ngapha akaze ngikhulule emshadweni siyathandana sizale kwazona siyingane nazo sizale ngeto emshadweni manje sewujeyeli ijele thina esithathu lena mauthi uyabuka nayo futhi ayilotshelwanga manje mauthi uyabuka kodwa silokhu sinamathele osikweni impilo bangena lapha bekhuluma ngosikompilo kukhunywa ngazo zonke izinto zakuhlada kunjani njani ugawa yini uphisa impepho ungayisa kanjani impepho yomuntu ongalotshelwanga uyidibane sesithathu.
1: Uyazi ke le nto oyishoyo wakhumbula ndisisho ekuqaleni ukuthi imbono izobethabethana kodwa umntu kubalulekile uba siwuhloniphe umbono womntu. Ngiyakuzwa lento, ngiyakuzwa kakuhle lento uyishoyo. Hayi ukuthi mangabe kuthiwa hayi amadoda sesiyakhala siyaxeka, hayi sixikelana, kubalulekile. So le nto uyishoyo ukuthi asisaphili kule generation le.
0: Lokho bethu bakudala basemandulo manje thina sesikhuluma ngomlomo izenzo zisho kuyo
1: umbono wakho futhi loyo hayi ukuthi usutholo nomunye nomunye
0: angisholo omunye bakhona mhlawumbe 80% kodwa esinawo njengamanje usompe lothi asikho ngaphansi kwalo sikhuluma ngomlomo ngoba manje izibona sesithathu esimathi yabuka esikhula kuma-80s leso sama 2000 asilobula asikugcinanga usikompelo lethu kodwa manje sikhuluma ngomlomo kuphela izenzo zisho
1: kulo umuzobheka kugcina nje umuzobheka kwakuyihlazo mawuzwa ingane yakwasibanibani ukhulelwe hayi mthathe vele umthathe hayi mthathe
0: ikhulele manje manje ingane uzala ingane eziwu-5
1: angani Bhuti Musa kwakushiwo uba vele umlobole unkosikazi wakho
0: vele umlobole ingane ithengwa nama ngenkomo eziwu-3 iyaze khaya kubo manje uzala ingane eziwu-5 zonke ayilotoliwe nazo futhi izokhulisa kwenye indawo lomlobo amacala ngathi kahlahle sesifana nje nemvelo leyo yeyinkomo neyimbuzi.
1: Enkosi Budmusa, siyabulela tata, sinikeza abanye ithuba. Dankase. Alright, okay. Qhubeka malaya isitimela sothando 16 minutes past 11. Kwizwi loMzansi olifumana kuhle kakhulu nande 8.0. Mhlawumbe sena kuVlak Radio ngoku semsebenzini usekhaya. Lapho emotweni yakho yedriver, siyakwamkela ohlelweni. Qho, molweni ekhaya.
2: Banjani?
1: Baba, siyaphila kunjani?
2: Ibe nganqamuka ekuqaleni.
1: Oh, andazi unqanyele ntoni bana, bekungendimi mhlawumbe inetwork mhlawumbe. Ya.
2: Mbusheze emolweni.
1: Babusheze emolweni.
2: Lebo sikhathi masana.
1: Yes baba.
2: Mina baba mina ngikhule siwu-14 ekhaya sikhuliswa umama.
1: Niwu-14 nonke nikhuliswa umama kuphela.
2: Besikhulisa nje kodwa phela bengalanjwa kuqala besinomnani umuntu mangabe ekhule bekhulisa njena umakhelwane wathi hayi umakhelwane babama eleni ulinye emakhaya. Ayinyayinyekhi indaba yokuthi uzophika ukuthi kukhona la uzoba nendlala khona.
1: Musho njalo wephi ubaba esemsebenzini?
2: Phela ubaba uyazi ukuthi khumbula kuqala ukuthi ubaba behambe bekhulu babuye mhlawumbe ngo-December nakwenzeka.
1: Abuye lezo yinsukwana nje zeliva phindaphinde futhi.
2: Abuye mhlawumbe ngomabuye ngolwesihlanu ngicele nezonhle yakhuphuka uyahamba yabona awunasikhathi sababa. Kodwa umama ngendlela efundisa ngayo. Wayeyazi umama ukhiphela phezu kwendlu ukuthi uneindlu yotshani.
1: Hawu madoda.
2: Sifunde khona lapho. Wabona mina ngangu-number 5 nje basiyi-14 ngangu-number 5.
1: Abakhe bonke uma?
2: Bonke abakhe umama. Afundisa umsebenzi wezandla siwazi ukuthi kwakwenziwa kanje. Nami kwabangilandelana nangibafundise kanjalo. Saphila nje impilo emnandi namanje saphila kamnandi. Sibashona-ke abaningi sasake sabawu-4.
1: Mfowethu hey ngiyayithanda lento zanayo oyivezayo futhi
2: kwamalanjwa phela iy'khathini zaqala kwakulinywa kusetshenzwa kungekho mdubo omunye ingakho impilo yayingcono kodwa manje sekubheda kakhulu.
1: Uyazi Bhuti omdala, njengoba usabika isitori sakho kufike nesam nami efamilini ukhona umomdala una 17 wabantwana yedwa notata oyi-1 bakhona kuyimanje bayaphila.

0: so yona nkinge khona ke leyo ngoba ekugcineni bathi mangabe ingane zokunoba zokungabantu besilisa abangenanembeza abanesihluku abadiniwe ngoba khuliswe ngokudinwa nangenzondo sebehlukumeza abanye abantu besifazane bese kuthiwa abantu besilisa bangaboni ukuthi nawo abantu besifazane bayikhoze ukuthi kukhandekele lo hlobo lwabantu besilisa. Inkinga le yabambuso ukuthi abantu bebehlukene othandweni sebenengane besebelwa ingane noma ngabe kunjani ukuthi ubabuwayo uhlalaphi akasebenzi uyasebenza ingane akasondelani abe nesandla ekukhulisweni kwengane ukuthi senihlukene nakwezothando kodwa ingane inikeza uthando. So le mpi iphakathi kwabesilisa nabesifazane ekugcineni fanele bazi ukuthi abantu besifazane ukuhlukumezeka kwabo njengabantu besifazane banesandla nabo ngoba le nto isuke kuluka kuthandana umuntu esilisa nomuntu esifazane kwanaleyo mpi ekugcineni egcina iphumele kule ngane mazekuphuma nalo hlobo lanabantu besilisa ongakhulisekele. So ke bafowethu asisondeleni inganini sizikhulisa ingane zethu kanjalo nanibosisi anifuni ngisho umalume bashayele lezi ingane imithetho uthi ingane yakho ubona ngathi ingane yakho iyazondwa ekugcineni ubona ngoba isikuhlule kwayiwena ukuthi le ngane yayisidinga isandla somuntu silisa. Abantu besifazane musani unkulu izimpi zothando ngey'ngane madoda musani ukuduba abantu besifazane maningixabene ningayisapoti ingane. Ngiyabonga
1: khosi dada mali siyabulela fondini. Hey makhulu amazwi aqhamukayo ese siyayivala fondini.
2: Kuyangibingelela abalaleli besu lomzane.
1: Yebo ma.
2: Phansi kwesihloko sokuthi obaba bayabaleka uma izingane sebenithisile and oqala nje osamcela ukuxolisa kuthi izingane azifuni ukulalela ngoba i-pregnancy isiningi kakhulu uma esezele umuntu uzibona esengathi useyiphumele umhlaba. Abazali bazamile ukusitshela ukuthi singalali before kodwa-ke inkinga asifuni ukulalela iy'ngane zethu asifuni ukulalela. Ngaqaleni sikhula kwakwenzeka basikhulelwe sakhulelwa sitsheliwe kuthiwa ukulala uyenza unumber 3 so umfana kasuke lapha agxume ayinto yamanje leyokubalekela inkundla. Abanye basuke ababalekela inkundla abanye uthi msezalela abalekele ukubizwa ngobaba afuna umunye ofresh ukuthi angazi ukuthi obaba. Abanye bathi sebekhulelwe badidiswe ngayo thina abazali sithi uzayikhulisa ingane yomuzi omubi ohluphekayo oxakekile ukuthi nje manje sekubhuka amavele ukuthi lo muzi u-right yini umuzi uyabheda yini. Okunye abafana ile ngithi Nkosi Samhlaba ngicela ngithi aphi amadoda adodisa abafana ngoba siyaphuma esandleni manje iy'ngane zethu siyaphuma esandleni thina sobana siyazama noma sihluleka sizama sihluleka iy'ngane zethu asifuni ulalela zihle zifuna ukwazi ukuthi ziyazi kakhulu. So nathi-ke futhi umusungingane uthotha umuntu usangcakuselela asafuna bona ingane suthe asamfuni sukujambele omunye umuntu. So le nto inkaningi ngeke sithi le nto ibafana sibe sithi le nto imantombazane both side namantombazane afuna ukulalela ahlale u-imam abafana bafuni nabo ukulalela abazali baphile bayinyoka le nto iyafana lebo ukuthi kufanele iqale phansi kube nendawo yokufundisa iy'ngane zamantombazane ukuyiphatha kube khona iy'ngane zabafana ukuyiphatha ngoba ayiphumile esandleni le nto iyadledledlela kodwa bukhona obaba asengathi baqala manje kusondeza abafana babadodisa kube lansi ebadodisa uzoloka. Thina asikhulumi ngengane ekwana ukuthi ubani wasuba kwenza sikhule ngezinto ezenzeka kuthina akuhle usho into enzeke kuyena wasuka ukuthi kusuka la waya la. Sibonga kakhulu kwitopika namhlanje Nkosi Sami sathi ngabibe khona le topiki ukuthi abantwana ukuthi abantwana sebelele fana ngaba bayeza nabantwana ukuthi ayi isimo sishintshile.

nabaphila ngaphansi kwaso esisimo AC. Okay. Ndibulela kakhulu. Ngoba ke ube ingxenye yohlelo namhlanje. Inqubi feel lesiphelweni. Kule mizuzu lishumi nje, hayi futhi ke ayikhona lishumi. Cause babudlamisele khona naye. Yamona. Enkosi kakhulu bekumnandi sindawonye. Lobi lobi. Uzophuma kanje. Isole imilomo yokubulela. Impatho yenu, imfudumalo eniniphe yona. Apha enkqubeni egama layo isitimela sothando. Ndingento. Ngoba heyi umdala uyayenza into engento ibe yinto. Kwenye ixesha ungazibona ungento. Kodwa abantu bona bakubona uyinto. Ungakhawulezi ukulahla ithemba. Nobona ubona bakufutshane nawe babona into engento. Bakhona babonayo bathini yinto lamntu, uzoba yinto lamntu. Enkosi mani, siyabulela kakhulu. Asidibane mna nawe ngomso kuyobe kuyintsimbi yesingaphi. Kuyobe kulicala emva kwentsimbi yesixhenxe esithi Mzansi Talks. Nakanjani ke siyobe siqina msebenzi, sithi qina msebenzi noMr. Mgabazi Babunduli. Sobe sinaye no APK Amanda Khomo. Sobe sinaye futhi ke pha izwi lamaciko, sibheke kakhulukazi ukuthi kwenzekani emacikweni akokwethu. Kubalulekile basibanike la nkxaso abayidingayo. Sibulele noma ukhethe thina ke bekhona abanye bungabakhetha. Inkosi kakhulu mani, sithi emaze nethole kulo kucala. Qhubeke nje nenkqubo zekhapha ezimnandi kunene. Kuyoze kube lelo xesha sisitsho izwi loMzansi lelakho. Ndiyazi ke ngalixesha lobulobi umvelanga mani, ungazufumaniseke batyeni ngathi ndiyaphupha nje ndimamela ulobilobi ngeli xesha. Exactly, yes. 9 minutes to 12.

Number 9. Yeah, 9A. Onywa nje masterpiece enzimbi eseduze nomnyango kajoyela lesitolo pa onywa masterpiece nale bottle baliwe phila mzimbo ungena ngaphakathi neke kuhlala kuvuliwe zonke izinsuku zenkosi so 8 exenu kuya ku 5 ntambamba zonke izinsuku zenkosi into ebalulekileyo ungena ku Facebook ubhale phila mzimba health product inamba ama direction incazelo zamaphupho incazelo zazi zinto zesintu uzifumana khona pha ku Facebook na ku TikTok uyangena uyazifumana pale nje phila mzimba sasivela yonke lento leyo omhlambi mawufuna ukuthatha inamba kungayifoni lekuseni akunangincaki ngu 066 007 50 4 3 ya na nama ke masidibane ngomso Kosi maisiphile ithuba siyabulela kakhulu bomabam siyabulela kakhulu bazali apho bodada siyabulela kakhulu nakuwe ngokubeka indlebe ukuloyo ndawo kuyo xa siyivala ke inkqubo thina sinendlela yakhona ke esiye siyivale ngayo ken ubaba udlame ukhona ubaba uzipho dlame ebusuku nje andikushiywedwa uzala khona futhi andikushiywedwa ke naye ngethembele khulu bawe ibamba inikeza ubaba umageba mfundisi uzulu lo mbemlo igama lakhe intaba yasedubai indlela azibiza ngaye ke solula gama lazwayo ke leyo intaba yasedubai intizwa ngapha kwangoni kwamaphumulo ke phofu lamandla wangapha esinamfeni xa isitsho uthi angimbonga umdala uthi ngoba ngifanga ngibonga ithuba ndangasathembi lutho kumakhaya ngamakhaya kwiindawo ngendawo kwiziphalo ngeziphalo kapho kufikelela khona lamazomoya sithi enkosi kakhulu siyabulela makwande mazenethole uyabulela uduma umthombeni ulwandle udlangisa uthola abagongolozi abaphekwa netshe kwavutsha itsho kuqala sajeka sinje thina njengoba sibona sinjena nje kutsho mna nditsho kuwe ke magudli build kaitebisa ofika phezulu ikhala into kathi mthwesi nithathe noba ngejumla endleleni ngiyabaxelela ekhaya sambula bhede vele ntokazi enkosi kakhulu siyabulela asivale inkqubo kwakhona sitsho sithi enkosi.

Nginaye umthetheleli moya ongcwele. Singena ngaye ke namhlanje kuseni uSipho Makhabane ehambisana kanye naye uMamhlengiwe Mhlaba. Athi moya. Noma ngabe kuphi noma ikuphi la ukhona khona ngiyakubingelela nje ngitsi sawubona. Igama lami uNonkululeko ngakachilo uMamthuyisibongo. Isikhathi manje it's 5 minutes past eshayile u12 ebusuku uhlala nami nami ngihlale nawe kuyoze kuyobumbana ihola lokuqala ekseni lasoke sithi khona sikhuphukele entabeni siyokhululeka it's a midnight prayer. Sina sinaye ke umthetheleli angazi ngawe kodwa mina ngiyazi nginesiqiniseko ukuthi nginaye mina wami umthetheleli engithi mase ngibona ukuthi ngixakekile ngibese ngihamba ngiyoguqa ngedolo ngoba ngiyazi ukuthi ukhona umhlengi wami umoya ongcwele sanibonani.

lengelo sika babi ngeni gulukudela. Lasa ucabanga khona ukuthi ngeke uzokwazi ukuthi uvulelwe umnyango. Afika athi uNkulunkulu la mina sebethi khona. Eh wena usuphelili la ngifika mina ngiqale khona indaba yami. Kanti ke ngokusizwa uNkulunkulu babo umprofeti ke unazo izinsebenzo ezitholakalayo kuma office alandelayo engizokunikeza wona nje ukuthi la ukhona khona uzwe na ukuthi i-office ongahamba khona uthola izinsebenzo ngiyazi ziyachazwa ku izinsebenzo enkonzweni njengoba namhlanje kungelesibili nje mhla ka 28 July 2026 ikhona futhi inkonzo lapha yana e 65 Lorenzo Marode opposite EICC ngizakutshela nje kabanzi ngayo inkonzo enkulu kakhulu ke namhlanje ubabathe ake ngikwenzele yona so khona lapha yana enkonzweni likhona i-office phakathi elivula from 8 ekuseni liyovala o 5 ntambama 37 School Street opposite Main Hardware ne BP Garage likhona i-office kubalulekile ke ukuthi ube nayo izinsebenzo kana ube nazo izinsebenzo zikababa umprofeti iyatholakala ikhombo ikhombo lapha yana iyatholakala angifuni nje ukuthi uphuthelwe iyatholakala ikhombo khona ema ofisini kababa ikhombo ke inezinsebenzo ezi-4 ezine phakathi kuyona kukhona ingele water kukhona ingele salt khona ingele isiwasho kukhona i-anointing oil ebomvu isiwasho lesesipink bese kuba i-oil zu-4 nje kuphela uyihlanganisa ku 20 liter wakho fake wonke lamanzi bese u-eda ngamanzi akasekhaya ugoqoze lapho ngabe iphini lakho noma ngabe isandla uthi nje makudede ubumnyama kuvela ukukhanya iindlela zami mazivuleke iindlela zami mazikhanye ilapho ke sowusho khona ukuthi wena ungubani wakabani ukuze ukwazi ke lengelo simakhadosha ikuhambe yokulwela wena nje wedwa isebenzisayo ukwazi ukushara nomunye umuntu kubalulekile ke ukuthi uma usebenzisa izinsebenzo zikababa uzile ezinye izinto ozithandayo akukhamasulwa kaNkosi yami ubaba nje into ahleze isho ungakhamasuli uma uzosebenzisa izinsebenzo zakhe ungadla ukudla kodwa lento oyibona ukuthi ithanda kakhulu ingcolisa umzimba ngabe uthatha uphuzo oludakayo ngabe uyabhe makancane nje 7 days kuphela uzoshesha uphele ukwazi ukuthi uphumelele ngoba phela after 7 days la uzobona khona izinto ukuthi hayi zaqala zaqaqeka enza sure ukuthi uyazila ngoba phela iyenzelwa ukuthi uma wena ngiyazi kunabantu abazimfamona kabi la eminyango athi umuntu awufuna uphumelela awufuna uyendawo akusendele ngeyichitho ngeyinto ezinjalo iyakwazi ukukhuculula ke uzibone na uhloba wamkeleka ebantwini ungathi umuntu nje uvela ulwe nabantu ungazi ukuthi ulwiswa yini nabantu ukuzibona nje ungafuneki emphakathini emsebenzini even nasekhaya imbala so enza sure ke ukuthi uyayithola ikhombo ngoba ke izokwazi ukuthi ukusize especially if usaqa umuntu oqalayo ukusebenzisa izinsebenzo zikababa noma ungaqali nje kodwa fanele ubuye wenze sure ukuthi hayi uyayithola njalo nje njalo uhambe uyitholele ikhombo lapha yanempangeni 21 Union Street next to umsakazo opposite to Queen Nandi isibhedlela nakhona futhi iyatholakala le khombe ngikhuluma ngayo kanye nomgijimo bathakathi uyatholakala uthi masuziqedile wena ukuzikina wena ungene ekhayeni lakho uthatha umgijimo wakho uchele ngawo after 6 ntambama egcekeni naphezu kwendlu yakho uyageza ngawo ufaka nje isandla ezimbili uzi 1-2 emanzini bese uyageza amanzi nafudumelo kanye amanzi abandayo ugeza ngawo for 4 days uma kukuthi kodwa ungene kubaba umprofeti ku 1-on-1 yabona ukuthi kubalekile ukuthi ungene ku 1-on-1 ukuze ukwazi ukuthi usebenze ngoba kunamanye izinyi izinsebenzo zikababa akutshela yena ngaphakathi ukuthi inza njani ngazo mina ngizokutshela manje kwamanje ukuthi uzochela ngawo ngaphandle umgijimi kodwa mawungena ku 1-on-1 ubaba yena uzobe siyakutshela ke umprofeti ukuthi geza ngawo uma kubalekile ukuthi ugeze ngawo so enza sure nalapha yana emthatha kwalinkomo mdala emarondweni kwamprofeti khona phakathi nakhona iyatholakala insebenzo kukhona ioil yesithunywa iphaka mkhamisela isithunywa sakho ke ivule namaphupho uyayigcobisa nje umzimba wonke ebusuku ngokuyalelwa futhi nakhona